If Viviana so if you loyal allow so band by DJ Dave Rivang Ola Woli in our loss full of animal for me to tell ten ales a full of Malalua and Tal Sia was out yellow in term of Tango Rivang Ola Woli Falakanaka Folo, Ilau Fang Fuala, Angola, Ako Fuala, if I shake you shake you know. All the toy for in our wing, a two to my favor, I love Philippa, a little divine, all our only and so low to a maletala fat no no. A little divine, all our only a lot of fat pair my yay. Oh, my IE maletami on the morning Pacifica in a Wale Marmiani Tower Fonga Nisio Ila Tower Company. Yeah, but it's for Tanganta Lesa to want to Lela to Yala to Tusitan, Sangala to Tawavina. Ya malangu lango ina la moana pasifika ili anga ya antole tau sanga fo lua afe lua se folo malefitu ole la isende ole moana pasifika olo umiale le lakapia New Zealand ya peitai ole ole afa ititia au me ili se folo malatasi anga ili se folo au lakapi molea jamu sanga ili tau sanga fo ina wale mafai ona faa wawina le tawawina lea ole au ale moana pasifika. Come on, le masino me ole tausanga nei pole masina le na sei mavaya today. Sava pele ona tuina tuile awal moana Pacifica into liquidation. Ya ma uale mafaya ona fa wawina le tauavina. Ila tuina umia ina le awal moana Pacifica le Pacifica Medical Association. Ya le afo moana Pacifica le na fa umaya. Ia matau wawina ili yuni laka pia ni usila ia le chaalonga muli muli ale moana Pacifica ilia chaa malusanga ea mai chaa wa maila valu tesi malelua miliona chaala ale tupe olo ou ele moana Pacifica e chama chaalo ia ma nisifo vanga chaa wana tutong isa faa mchalanga la maile laka pia ni usila olo faa pia maia ia wa umona sa ili matu o saute tonga ma matu. Ia se hawa noa e mawhai ei o na maua se vai fofo. Ina ia taua veina i Seisi Company. Ia po Seisi fo i whala putputonga le awal moana Pacifica. Ea peita ian. E le i manuia lea tau mawhainga. Ma e le i tali tonu ina e le lakapia New Zealand. E mawhai i le tau sanga fo. Ia o na whaatino lea tūlanga. Ia mai o lea la. O le a se ea tuai le fai tutoa. Ile tausanga e lua fe lua fitu. Ia pole na tausanga fo. Pa meo la tala pele avanoa. Ia aluaku se company, po ni company, po se faa la potonga. Ma faa pe atu. Ia ole mea ufa inga leo le mako kupele la faa nganga. E faa tu pe ina ile awa le, pa, le moana Pacifica. El tantulunga le laka pia New Zealand. Tawala maile ile la tau CFO. Ia pole Chief Financial Officer Chris Kinray. Olo o taa uwa mai ei. E yeilo la tu talitolunga ili laka pia New Zealand. E mawhai ele au lea na moana Pacifica. Ea o na faa mautu lea ise antunu o le Pacifica. O a ia antunu ia leo tonga ia po Samoa. Ia mai ole la tu na ia talitolunga in tau tu mama ina ile taunga ta. Ea olo ia ia le running cost o lea fo ia au laka pia. Ia mai ele taungo fie le tūlanga e pei ona iai. Ia le tupe fwoi le le whaanganga mo le wha tautenga lea o lea au laka pi. Ia e keke kilo fwoi le le ele tasi le miliona ai fai tau miliona. Ia pe a tatu tarnoa le hele season. Ia wa e nofo mafua iai. Mua mua. Ia o tutongi o tamata alo le meanga ka unwha mua mua. Ia faa solo atuweila, ia le ia lantou toni. Ia o malae kole ni ai. Ia o nofuanga ino nofuaipe a malanga atu i seisi antunu. Ia e umaifo. Ia nga, ole makuaka unga ka, ole kako wami. Ia sa telele nau nau ta inga. E peona sa unofu iele li kapteni. Ole ole pelekia ni usila le li o ari savea. Ia ole na tali tali polele tulanga e o atu iai ala tantu. Au na ala moana Pacific. Ia peja ian. Ia ua makua ali mafaya unga faya isa mea. Isi tatu fantalila ala tau sanga fo. Ia peja isa e pilionea ole asa. Mafa pema. Au maila ia ule awale moana Pacific. Lela ukango e faa kaukai ya kua. Ia mawaku marasi rengi rea faa kamo e elka kua. Ia iso stanga tafu i faa alula na tupetele e faya tau miliona.
E manau mia fola dan tanga chale return ni lunga lana investment. E le vape ngal kau a ia kupele vai. Yang vape le ia yoe vape mangalo aku ye. E le ia manau mia le choy fo ime le chupe vape kumore kupele ngal wak. E si kako fakat. Ai ma lo le onu sai. E alo matama fane wale tonu le sain tutono. Ole awal moana pa swika ile. Dei chau sanga ma chau sanga ua mavai.

sur vous remercier aussi Frank Solama DJ Twitch le divang ou wouli et pour le PC ou Frank ou inailing allons le motif take me santo amatamatamoye et allez au langage chamo yoy ya antonu tanto malavasa ya il tulanga le da yoy ya tinga la vana le la vale faso ai le langona le tulanga fo il le pe o langona na tangata. Yeah, lay nisi want to look, lay tongue fat, tani polal, temi mawan to wai. Yeah, seki liva fo ileleo lea laisa, al want to waila, yemal falawa maka, seka ufa yen yala komea kausam, tanto isamu. Emo yele teleni tupena mawai navaita. Yeah, olala vasa fua kako u, sa mafayo na mawa na italo, ya mafayfo inga alurko inga kai malanga maka fangok, Eoe, o tūlanga umaia sa tanto o maia, a whapea langa e polonga ia sola. Ai whapea whea la aso ni. Ea, o lau steak leo kausa miangi le auti, ai hanga po. Ha? O la lau, ea? O lau sirloin? Ea, wane ingalo, wane ingalo lea lo fafa a valea o mātua. Ya lena tousia o mai la wilo la tichi se ya vea o matanga to matua a feo le na woman we lo wolanga ya wane fa to to na ya le lofa malanga le le yo na yo matua ya te oi wane tan to be yo ishi tangat lenga le mawa o me ya makalonga o kir ka mamr kinga yo e awale an me na yo e ele ngiru ko pe nga lui me yo e Ya yeah, ole men ton wana e folo mai lo i kua markalar ko inga malo makua o mai oh wa kausi kausi oe wa e makua wa e manguia ya ngai fa pe nga mai lola ia le ya ona sawa i lola male upo i kele fi fa longwa fa pe mai lo markalar lo makua ia e ke fi wa ka ma faia o menga e le ma faia nga le ole la kua kula male upo le a makalepo o ya ki oi Ya po fiala ma fe ke alu ye. Po le al ke le ho kupe fiar ke le o lo. Ya o lo ma u ario. E mo wa lo o ile upunga. Ya lo no winga. E ye ya le tei. E ama tona mo wa tuai o va le o langa ding. Ya o ngai ke le ka psh. Ya I dan yo ma tu. Le sa ti nga I na ile tei. Ya wa uli afia fi po va via. E va ai o ile kimia o ile kiki o e ma. Yoi, ave oe va aile fofo, ave oe le a onga, ave oe le loku. A o na hawa e matua o maua mea. Ia a wangalo aile ale alofa hiyo na yutanto matua. Ia a muia vwe o tau alo soifua matua alo mfeina tau si tono ni yutulu o le reivaita. Ma lo ya teo tole on sai fatano fatufo ita mamti da matua. O lea ua tau ai ai inga aluenga. Ia o lo ofenga ya imana yalo mafana. E sele bana ia ole mana vatu ia mafuta maletoi ina malelo matua failelo kulea fiafi kala kala ngoa pisa pisa oka maiki kongo le fali ole tulangana e sele bata ngofi e nisi o tanto wainga ia uisivo ainga ia waluar kakaya koya orko inga malelo makua le la fali Ya, yeah, a halwa rufo iwale ya se mea aia ke iane wafe furko I. Aia we. Paulasi Piliachi, Talavantu, I America Samoa, ile fiango alo au. Ya, ya, ole mafuta mba ina, I alo au famie maulunga ilungo la bauma. Malulu mako ino uli America Samoa. Oh, kalo fai. Ya, ole fuo vaya kuyo isa moali ola wafai meyo fuma fanafan Kusa a malulu inge ngiusila E a matavuyo na longona isa moa sina malu Misiala alba intaune o yuni, yulai Fa solo atuwa ya au kuso Ele peila ole meala tupu mai o ile antu Europa ma Amerika ma isi antunu Ole antunu ufarani le na ufaitau atuwa neifa mai wasilia male faase fulu tangata Oa maliliu ona ole tau vevela e pei ona whianga iai malea fwoi atunu. Awa utkefeia kure ngāwa I kaulenga mai iai o ma lauka mau Pesta LJ. Sole, e whai lautala. Ile vai tau ole ipo lalang, tau sanga e lua whelua tau. Ile atunu o wharani. E whai laukala o wapia. Whaafi whianga ngongo fukangakangi kongongi whale. A ole vevela. Sole.
Teo ke faya kwe Echele kwa inga Bevela le ma fau fau vape Efa Ifo le bevela O kako inge ngiusila Ya e Aka wangi Mele sabili Foy lele ka umo Wale malu A o le bevela Le nga yeyo Son A la o la E se bevela A Ya Ta to fo isamo Ya a bevela Ya ele umyanga Eko ngofo ngofo Ila lo le la A Ya e fa nunga Ya u kau fio lo A Ya pe kofu fo Le paipa E misana na mako Ngo uwa epe ye vai E sana mako paipa E mauki ngofo fo Ya la la wa ye la Wali la wa fa Ngoi ngi vai ka Ya ona ole malu Lu ole mako paipa Kusa e alu ye le kai au A Oka o kai E pe ya le kiki Ya le mole mole Mole ki ole vai Aisa A Fa pe na fo ila pe Alu ye le po Ile vai tau ne Ya ole wa Mantan tau malu lu Ya ole bela le e kan alfa ngoi ya e shale lo ya ya wa ai lo lo vo ye iska na ka sole ye wa ki nga ai nga lo fo ya a lo fanga le tina ya ma elenga i pa toi toi ya ole ma vuto mai taimi ya tanga lo apongia ina e Mount Druitt e Ausetalia Faile tala i Ausetalia sole le matautia o le afianga o na i alo mafana wale tanto wuturu Ele ngatou meia o fala au vaa saina A o soli ngatou la fono i meia o king Malefa atau inantou o fala au vaa saina Sole makau kia

0: Sunga, o fenga fa kau elo kava le phone maunga Max Ila.
1: Seeing o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya ni usila antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: E fai ngō fie lua o langa, pe a le leilau fa aperitania. O tatalai na nei avanoa e telis talai ile Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau in usila, pesi tiseni ni usila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fitu o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Pe tana I ane I le upenga te fai langi. Info Dynaspeak.com.

0: Nei fu vanga la fian fi male tu tu al radio sa mo se fu lima ve tolu amo. Luas fu malo do bidu te te ali tu la yo no le tanto por clambe musica su fi flo mo manava ngarwenga. Al pa ie ben mantelo le tanto tu pe ona ngapa ti ai fam ngarwenga le nei vianso. Ya anto ai fu malo ngato tonu ngale bu le dia so tanto yai. Ile lo fu malo ngale le yo le tu e o ina lo lo wa le tu la ngole tau. Le ai se fe awa nga. Tatau ona fai le nei yaso. Tu ma fe au ono le tibunga ya male manusu sa vidi nisho temi fatasi ei male manulu vanga na oil nasa e usu i tengalue ya mayalu ile wogu i te fainga ruenga fa pena fu i matou le wanga i maile an fiafi wanti u te fai fe au munga ruenga pei ona masadi ele nei atunu kamaranga se i vanga ngala wa ele la vai ke fainga ruenga kwa ilo le wovili la ufanoi au le tulanga la vai ya kemu makangi sa vili malulu e usu ale mea Ewe, e tātou te oa, tātou te ngālulue. Ya, wale tau singo nei e tātou. A ingo mea tutoningi, ile nei e tunuu. E leisi tātou alo fanga le vanga. Se I vanga nai, ua faisi au faa, fo I lea wa e vai vai, lela va, la ngona le mai. Ya, matulanga faa pena, ona le mafailo ne alu te ngalue. Ai, ave lau faa mua mua ilo soi fuo malo lo inga. Ewe, ai faa lungo tua wale fetau ilo malo si ma ngāluenga. Ya masalo ai okoy wa soki la kokoy yo va pia ko o wa soki la kokoy ya fa nga mai kamanga fa nga mai ka wase opu so wa so mai wale se me o finisto mouma walu ma wa so mai fa kasi ai ya mai si ko inga so e fo lele e yanga va ai ta to wale ai ya kupunga so mai mai ngei mai vai aso le yo oki ankor vai aso ngei oki antil vai aso le Ya koyo okudesi kemi koyo ki fole anko a tulanga na fa pena oka ko ikele ai ki fa pena ona e no foile fale e o ia ele ai sona mafu anga tatau ai ai te me lango na ia tatau le vai vai ya male a tino mai ya ya onga e a apangele yo waso mai lale ka ki a mali se fulu yo eo wa o isi oka ko se fulu waso mai fa tulanga ino tau sanga Ya au kako pasi me mer se fulu ai oso ko kiki kolu se fulu kausang a Uira mano le usu mano le tawa tai mano le fa mano lo si fe amngan wenga ole ni fo ya so pe ona uta we ina lo lo wan tulang le tau e le I ave am tulang te fa vai vai ai ia fe au maunga wenga fa tano fa tu nei te mama ne tina matu tu mano lo si fu mruia Alo le tau wata ia te otok I hilo manatu mawurunga loanga le leile tu le tu sui fua ma lo le te talo ma lo fo I le omsai ia a maise ai ia o le fautuanga I whanau a meiseo nei a inga pi ona yei tatou I le nei a tunu u wha mamoe o lo yei le wha mano longa le tua mo o tau Fantan lo fai au auna te tofia le tua I so se fata fai taulanga to ina ia wha so o au waa Fantan lo fatu pasta Famo molo au molitato por clame mana tuo lava oi telo te militato por clame ya ai famo molo an lele tuo molo sunga ile nei fo ya fiafi ma lor si fo mria so se ta fol nei tu no ma so se tu no ole nei la rolangi o lo e fe nga ye mole a ta o veina ya ole ngalue ngale tua fa tano fa tu mo o tau le nei vanga fiafi ma lor si fo mria maua le to le loto ya ma tulanga pi o nei ai Ya le tau avei na oranga luenga E leo se mea fai ngofie Iwe Iwe tatou lua masi la fie oranga luenga le tue Leo se mea fai ngofie Moana au au na mo lato Faltua ai malo Ya le tau watai Patele ma patele Tamaita isamo nike Fatalo fatu mo oto Malo le seifu maruia Ngate foilea Ya o afionge epkopo malato Fisoswani A misio nai fai fi autalai Misio nalo le tatou tenu Olo o fiangai mo le faiwa Ya o le tala ino le fina ngalo le tua Ina ia tele ni anganga ia inga Molo na malo Ia tele fo ni anganga e fape na ona li liu mai Ila amio tonu o le tua Ia aise ila fua ia mo mo le amio valea ma mo mo le amio le anga ma mo mo le Ka lepe fale ma le mo mo le ai aisa Ma kūlanga pe o ngai eile ngai lalo langi ia Ia wako wa ia kuru whaungar kako palimengi angalela. Manaya, talo sia, ia wauru whaio upo le atinu e afua mai maunga. Le manuia o le nu. Ia, whanga solo koi fuila ia le lalo langima le tatu atinu. ya o levan kakau o nga solo le processing o vaenga nei o le whainga o kako trust test ya atulangalanga o kako truck test ya e whapenao na so e umai tato uma o mene yo o truck test e folele masani na fai tutonu o ngaruenga ya tutonu inei ni usila ya e faiela u test na masalo peta yono masina ya peta ita usanga na faile o mena ta o le truck test ina ia tofu o ita taupo o o tango fie tatou vaenga na mea fuala au a ina ia saunga le mulo unga lue I tutonu so se ngaruenga ya le ngata foilea ia ole mauai o tatou ia le soifua malolo ina aya afa pele I fai tutonu o tonga ruenga a ia masalu isi teimi ono fatautai alo vaenga le na ya ae tutonu lavo foil tatou tunu lawa matau na fa nga solo vaenga le na a mata mail matanga ruenga le malo fa nga solo tuai le pale mene ya ma nisi vaenga e ono o I tutonu ya o nisi matanga ruenga ya o pisi nisi tu maoti ya o ngol mele wo yishur pe yor fa ka ngol panke kir fa ka ngol mele ole a ole aisar ka ko ku ole mele wo e ka fiola e so le makau kia o tulanga la le na le wo ye le tatu tenu o samunta ile nei fuvanga ole a fiafi ya male tu tua ale radio sa mo se fruli ma iva tonu a mo Luis from the future bidu tele tonda tale ole tu le fitu tal fitu tatu tala mai sa mo ape o masani ele tu tua tu fa tanga vai tipi o tanga vai ya male tatu por klambe pe o masani ai ya a ma ene tatu fa silanga ya ona ushe ya tu le watu sita tu reporti mo o ilungo la wala lo ke vai ya kul melengo o mi yangi maka o kia ngola wala mo tatu le ne ya fia fia fa boy moy ya I lo on sai ole a etu nu o malmaruia lo mota malona.
1: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
2: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Tūriki. All together Auckland.
3: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
4: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
5: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia a tili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mauti noa, tala noe lau fō mai.
6: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
7: O mo mea ni ngalue ng fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy, pe fa fo lau hit

Se male tato por kalam mesa vai nga lungo le tato wala wa fe malanga ingra tato tinu ida wotu tawlo le telo fe au manga wenga sa fe nga batato le nei fuvanga na fiafi ilo til tilo tilungo tato moto wai silo nei fuvanga na fiafi oka oka e se me makaukia pampa tu pampa lo no winga fai lo ya to fai si matau tio por loko e lungo le tato moto wai anga ia tule le fai tule le west matau tio tulanga pe one yai ia por loko tato wala fai fai le mulu sa fa mulmole pe afa pe na tanga e tunan vanga na mai se lava foile afa tina ia aventeo fa nga solo tina western spring fa nga solo tuai ia ile vanga na aventeo le ngata foile Lincoln Road of Rem ia fa pe na fo vanga na Messi ia pe ona fa fo ba le tato tulu tulanga pe ona yai ia le fa nga solo tina Hughes Road in a wa e offer to the meta o Mayoro, e tele yoso anti to tondo le tanto tano, yama e anga e twaile city, felolo la anga e tuvanga ne city pitai yolo wanga e motamalawa, yape a malay tulam alfa fatra e tenu lo motamalawa le nefuvanga na fiafi, honor tulanga le pisi le tanto traffic. Nisi vanga pe ona yai Hillsborough Road, fanga sono to te irirangi, langata foilendi lean, Kelston, Glen Eden, vanga obana le fa fonga mai, ya ole e. Eba mo metan to bolia faisi matau tio le pisi pe ona ita to le afia fil nei afa pena changa imel malava lele mangele just le na vaenga lo por loka le tanto o wala e ya fetaula inga a wala oso mai mato ni man lu por loka manukau por loka I lo wa nga ia tu I chakandidi ma pakura tasi le na vaenga lo por loka mole nei fo vaenga ole afia fi fitabula inga awana le pe afa pena te offer to ina Mount Wellington na fa nga solo tu na Shiva Park le ngata fo ile lo wanga ya tu I Ben Rose le ngata fo ile GI tu langa na pe ona fa ilo mai ile po loka mata uti o le nei fu vanga la fiafi ina wa mai afa am ngal wenga pe ona yele tan tu tu south for the motorway tasi le na vanga le ngata fo ile state highway tasi fa ilo mai ya tu le vanga le nei fiafi fa si po loka o le tan tu awala lo no winga fai fai le mulo sa le se me ala ona ngati lo walu le fa na o mai au nga luenga me sili mataulia ya matau o lo to no o mali sa ngale mu mo te mala mo fa tali mali ainga ma o se filo inga fia fia ina o mai au fe au mau ngaruenga le nei fo ia so vai lo telefoni au te lia vai le sa sa o fa tampula ina ngai ma se se e ngore au wala ya mai ku ngai ma se se nga ki fia kip kip ka vale a ya fai fai le mulo sa ma te tuor sa o fa tampula ina o tanto mori o tanto Kolosi, ya ma va ispi kemba leo leo iso se mangala ya ini te fo wata warunga tanto se tanto ticket folia ona fa le tonu e fula wakule nga kupe ya la wakile kupe a siki mbalavai chula fono fa auramo tanto ya toti li sawa sawa ete sangalemu ilo fa utauta male tautua le radio samos fuli mevitolu amoy au kilani tansi o no tesi bari tansi FM is Samoa lo mau mai tanto por kalame ile nei fuvanga la fia fili tautua va oe mo tanto musika mole

Nisi no fatunga mo tatou mai a Mark Pailante I lenei fuvanga la fiafi tal tonu nasa faisau tala mana I lenei asoa fapeleanga I lono mingol fesilina e alau tara. Talei lopena e mai moa matamata il forusso le tatou tunu lenei aso I tele lambo fuina tala noa I le tulanga foi lea o le fainga ia o le test o le tatou ye masalo mie le aisa. Ya nga mali tulanga le fono tatou. Ya afa moy moy ele aise si o le tanto moto fonor palemene o afia ile aisa a e ka kit kilo kwale nge vanga na FFP ka musu e anti failanga ka musu e anti failanga langa test a ya afa moy moy na tua ya tulanga na pe ona ye ya le tanto tulu matulanga o le fa tinoina fai pule umma o le palemene sa mo le test ya po ai o ila tou e ai aisa e oi Fanga solo tu ai matanga ruenga le malo. Mana tu fai tato? E ya inisio ila tau sa fa malo lo mai nga ruenga le malo. Ma wai meyo fuala au po aisa. Leo te mana tu ai ya inisio awali mai I le official duty. Ia e ya inisio ila tau le matanga ruenga o leo leo. Kelo iluala. E ya inisio ila kule sa fai nga ruenga I le official fai nga palota. Ma. Ya lasa papenga onga maua fo ile ile ile aisha kelo lola penga ye mangiso ila tu sa mawel aisha ya maka wokshol lo selau man tu pu ila tu na tau fia ma ol lokane ya onga ole fata wina ma le fa onga inol aisha maka kia le so solo le measole ka kero se me ke me sa mo e ka kiri fa longo si me fa piu si aisha paule mengo kai lo mo ka kiru kiru ka ngaka mo mol madwa Ia el waku fa kasi ala pipa pankeke ya mafifi ya kwe malau maruang. Ile ngava ike mi peonga ye fa yoso fa inga leo leo. Ile au fa isefe pangi keke peonga ye ilava ike mi. Ia ele ima losi tele la. Ele ima losi tele la fa tawino ole la au le nga. Ale kaimi le ngei. So le pe or fa ka ngor suka laki. E wisi ka ngaka so le kiro kilo kuala kung uola mi miki ma ile. Le malu wanga ilu ngole wala poko kongor ka vale sorry e makau kia ya tulanga lana folele ila util tilo atu tele ilo ye isa we ya mai tau le fono al pale mede le ne ya soa e pe ya ola u kau kilo kilo nga me pe ya la u anti e kau musu anti e faile e musu anti e faile kui nga nga fesi di silia ya anti folele ole ale me tupule no foa pe a maua or kari ha fo man mafar a maua so se sui fai pule e over aisa ko fo il ko ai nga felo mau banga ko ru mal fa masingo a sawar kali fa masingo fari pui ongo sai

0: Lekakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua vitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Kas. Umalole keisile Omega
2: O fe te lua oiei.
3: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana whailau siaki.
2: Le ai, o le māle nei e lai titi tele.
4: E le o toi fa pē nā mā. Wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo I pā.
5: O le tausanga a mata mo le sui sue ngā reka anesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tausanga. O na lafo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue. E tai lua tau sanga mawhai, sei a toa lau fito se fulumale lima tau sanga.
3: Pā mole mole, whai moi mātou.
4: Ole a lafo mai I le meli.
6: Sunga, o whenga whākau e no kawale fō maunga Max Ila.
7: Seenga uka amilo iau ki langi. Mō koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa uka awale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alandwa ia so le kokongi.
8: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mō fō I se ti mag wheels mō so se I tu ai ngā ta awale ma le teleweisi au au nanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai wha I loa ieina e wha afofonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le luafi tufa tolu lua lua o mole fale inisinia.
9: Dalo falava o le siu fufonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
10: Le wantu le maile tato teimi luas ful tolu minute wate aile tu la fitu le neva ngola fiafi. E aile vae ngola fapenaona faya le matanga luenga le leo leo. Poila tolo fa penao na faia ia lai sene e ono mafaio na fa atau se fana wani fa fonga le tino. Under a new policy introduced this year, all firearm license will be reviewed every 12 months. And people who do not have farm could have their license revoked. No farms, no can. Police to revoke firearm license under new policy. Ole tulafono fauna lewa la ata penda ma faye le matanga ruenga o leo leo. Fesilingia ila atou e fa penda ona pala ila isene ole fana. Imea e fa penda ona mana umia ile fanga wa ole tulanga le ia ia le releasing ola isene. Na ila atou e faya lafu manu fa'atoanga ia ole leo leo ino mea totino e iaila mena o fa'atoanga o lafu manu ia maisi vaenga. Aya watu lau apalayo sau lau sene eleai sau maumanga eleai sau sau lafu manu ole ale mafayo na maua selai sene mafa mamulu watu lelai sene ia te oe. E fata wai sa ufana. Ongor mele wai el ke mele ngei. Wako kele aku ilako e umia fanga. Ele I apalai ni lai senge. Nai lo o la tousa apalai le lai sene. Male mafu anga tatau. E fata wai fana. Now, leana ufai meila uva anga ia. Maana ia ia le tulafono fau leana. Fai meia le komisina ia o leo leo. Leo le a faya le la tu review. Ongor ko kelo ilako. Nga ma fuo na fata ule fana ma mamulu yele la isene fata ule fanga. Ona o ma fuanga ole leo leo ina ola na fato anga. E au fiai ya maumanga. Le ala kua inga fako anga ngake ya ya au fiai ya le leo leo ina ola fumanu. Ana sa wana ila ufalo ngol talar komisina. O lesi vaenga o le a ngai e ile lantu tautua. Afa pesa e apalai se fanga, onga o laufatoanga malau lafu manu. Ae o o mai le teimile nei e teimi e fai e lau review. Ua le aisa uma umanga le aisa u lafu manu. O le a yeile a yata tau al matanga luenga e koe ave ese mai yeile fana mai ate oe. O lesi au au nanga le la fai e leo leo. Afa pea ole afa lalo sa u metua olo o le tasi le na au nanga faifua le matanga nue ngā leo leo. Ngā le longo kwa lako o aku tu ui lalo ia lau salo po sau puaa po sau povi po le halawa se mea e a e ke mana o mia le tautua lea. Ia tau. Kwa maanga ia alvaenga le pe atau nuk. A. A o lato uma o lea wa yeifanga. Uma na lai seneina. O le ata e se fulu male lua masina pe tausanga atoa. Ma koe ilo ilo lautalo sanga e faa wa wai ona e umia peale la au malosi. Ole ato ilo ilo lautalo sanga e faa tu mawina ile u umia pea e oe o laufanga. Pe ole a ave ese mai le la au malosi mai ate oe. Pe ono utawa, to tele atu lato ole u umia ia fanga faa fo lele solitu la fono. Nai lo o latou, o lo o wia le awala e tatawai, ona e umie se fana. Ah. Le la fai maia, le famatalanga leo komisina leo leo. No farms, no can. Lo na winga, ale isa ufa ato anga, ele mafayo na mamulu wakuse la umalosi ya te oe. Police to revoke firearm license under new policy. Lo na winga, ole ato e fai leisi tu la fono fau. E fata tau le le fata winga o la au malosi mo le tatu watinu. Ia angu sari, e waku fu ila au malosi e fao ngata tau. E leo leo ai fato anga mai, I kama fo ia fale anga mea, ia po opua. Ai wale mafu angana ya layona e mana mie saufanga. Mani fafonga le tinu, e leo leo ai lau fato anga, ia ma kuwa ilalo sau povi po u. Sau pua ae ave fua. O le tahua nā male au ngā o le mele o le fanga. Al mele wa ikaku. O le leo leo ngi fako. Anga male leo leo ngi povi mangi la fumangu. A o leo leo wa ikangaka ngā o iwa kwe ngā o I maruwa ngā iskangaka. O fa ngā le fanga I leo leo wa ia le fa ka winga o aisa iskangaka. O le menga le watupu. Tanto tilo tilo na ili fala lave matu yale na tupu maile afyo anga si umutula ule afyo anga. Ya. Yeah. Ole mena nga le wako fafangu mai ya ima toe ilo ilo ai ya le sui komisina. Ile komisina ya ma le sui komisina fatase malmatanga ruenga o leo leo. Le tula fono lea ina ia maua le saunga le mu. Ole tanto tilo amise ilato. Olo yeifanga mavailei. Ana matahala fu ila kangaka le ngala kule kama kiki le fango ime le fanga. Ole mele we fango inga le fanga kakul ke peor fango inga le. Peor fango inga le. Ole ili fu ile le se ile la lo le la au le kuru marfari. Se vai ye. Te lo ilo po le ale temi o le po nga fango ye kwe le fanga. Saka kawa ile mafo faur kangaka le ngala vele fanga. Onga kilo kilo le kangaka le ngala kwe fango ili fanga. Maninoa. Fasala launga lena sau. E alua kwe faa ngoi li fanga olae faa sua ava. Masalo ava maalosi filo ngia male maruanga pe filo ngia male aisa. Mailo male fanga se loro na faa ngaina. Maangala na leo faa ilo maiele. Matanga luenga oleo leo. Maangaya. Maangaya le lato tulafono. Faule na. Ya maa au kilo kilo kuwa I. Nai tu sangu tu na yatu kelle yola au malosi sa fale anga ina. Le foi sa faile ofa ale matanga luenga leo leo e vakufanga maua lau lima sifurukala. A leo ke vai yoko sole. Pe yore pae ole. Ole la pisi le pae mai ofanga. Le la ise nge inga ili mele wa yele kemiringi. Ya talo siya ia fata unu ia. Le fufuanga lea le malo, koe ilo ilo ai. Ya, waenga ia pe ona yele tu na fono, e fata tau mo ilato, e fape na ona, fata wina ia le la au malosi, malona fao nga ina, ina ia mfai ona maua pe tato, le saunga le mu, amese, ole puipui or saunga le mu, ole tato watinu u, ia ona ua, tele soi fuo wu ma umau, ile fao nga ina se se, ole mene ole la au malosi. Tulanga lana pe ona ye tatou le nefu vanga la fiafi manisi o vaenga ia pe ona failo mai le matanga luenga o leo leo ile nei fo ia so lulu ya matulanga pe one ile tanto por klame ya misho le tautua ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo mo lo si la fia Lewis furuma leiva minute wate aile tu la fitu ya ole temi masani o tanto wa famulianga wa sofanau e fape ole solo wa sofanau ya ona eval au mele ya tia umo wole vando e fapena ya ona famaduye ilo wa sosoifuwa mro wa sofanau ile so pe afa pe o yeso wa sofanau vi famaduya ole nefuvanga ole afiafi.

0: Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at StopSoreThroats or visit StopSoreThroats.nz.
1: Tālo for Samoa or Mr. Cowboy Lenny. Fafu fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw!
2: Lewa tula mbali tanto te misifu mfambi nutu na tale ule valu kutalu mbali tanto por kalame se fapoponga ule tanto tutua pe ona ile tanto fa silsilanga fala wetele le utenu mayitau ya mafo ile sila fia and mixi la mafo ile lanto usa au ina maya lanto fa silsilanga mo ule tanto por kalame fa silsilanga ule neifu vanga la fia fia awane ngalo saulo mingo ule tu sul songa fantasia ima le lolo mingo le vafili file ma waifan upenga usa mo isifo Tutuila mamanua, onisio tala tu o Samoa o alanga upu, ole matafayo yon mataile fengon fale vlave peyo lfa poiponga. Maliu leo su singo ainga, fesila fa ingo paolo, si I fa aloano fa langingo le kalesia, male telo le ngangana fa alolonga. O lea ua fa pa uina ile tau ele tatu tusi ile na ole lima se fulu tala ile tusi yoe, lima se fulu tala ile tusi ole songa, po le vao filifili ile aile I uma le masino yulai. Na ole official of the Radio Samoa le tolu pa tolu wano Hopewell Avenue Manukau e mawai morisi fapmitalanga vala au le luo no luo tansilima ivetolu luo no luo tansilima ivetolu pe tanga yane ile shop at radiosamoa.co.nz te fai ma yeisa waka sorry le umanga yer kako pa ule woyai mantua le tanto tu si le ole vao filifili malisonga e fitus frutana le tausai yai Ya, a o kakoula le waiai, pa u maile temile nei, le lima se furu tāna. O lea ua faa pa uina le tau, ile na o le lima se furu tāna ili tusi. Yo e lima se furu tāna ili tusi ol songa, po o le vao filifili, a e le I uma le masino yulai, masinga fau. Na o le official of a radio Samo, tolu pa tolu on Hopewell Avenue Manukau, te mawai. Morisi famtalanga vala au maile luo no luo tansilima I vatolu, luo no luo tansilima I vatolu. Beta nga yane ili shop radio samoa.co.nz te fai mai yei sau oka. A inga seu manu, ili avama le faa alo alo ua langa aise manatu. Ole nei a inga o nofo mamatai. A inga sa seu manu na taupula ina e faa tenu ina ili masino yulailu o luono. Ua faa ilo atu wa tolo ina le nei faa moe moe mo le masino te sema aso sifurumaliva. Lua o luono, tatu ainga umono alale New Zealand, Samoa, Australia, Manisia tunuu. Ua leo o nofo, masao fai pei o na tala noina mo yulai. Ae ua toloina mole masina pei o na ta ua ya te sema, mo lo si la fia. Faafetai, o lo o sainia le nei faa salalaunga, ili sao le ainga. Sa seu manu, tina seu manu, ana teni, seu manu la faele, Seu manu yoane ui wikilifi yoane, tu sani seu manu, ma osea a John, ti a faafetai a John, ti a seuna a sione le tolu, yoane lei a taua, fono ia ta faonga, faumuina pe pelesi seu manu, faa wila ma ongo tia ta losanga. Ya, oi la tau walo senia le tatou faa silisilanga lena ile neivaenga ole a fiafi. Tama matene tuai uma sa o tauina ilo kulisho a vele. Fono tanga a kopa au kilani ni usila. Faa molmole vala watu male faa lualo. Tama matene tuai uma sa o tauina ilo kulisho a vele. O loo alala mapapa a au ya ukilani. Ina ia awai mai le tatu furutanga ile aso wata ua. Aso to na ilua sifumar fitwe yuni. Taimi ile tau le tolu ile a fiafi. No fuanga ole you fly ni mankau. Tuatusi tasi fa lima St. George Street Papa Tetoe. Fa mormole, mana tua lau resitale lima sfulu tala. Mole tausanga fa le tupe maya aprila. Lua olu ono se si ioo ya mati lua olu fitu. Alofa le tampa awele langi, mamori mayelo otosu ifuwa maso matobola. Fa fetai lava, ole prestede male ofisa wa kopa ya ukilani ni usila. Olo se ni ole tatu fa sila silanga lena. Tema no excuse sumpa. Wa sau lava le malulu e a tili lo malili pe a e nofo il fale. Su mai aso nga fua uma, fai lau lua lue ili sumpa ale team no excuse. Mawai le afu o le ata male ma maho routino. Ile isi tutongi, tuantusi papa tue town hall, ile afo leono tanto filo iai. Ile na foyaso ua ta ua ilunga. Fa silanga ta ua mo le maftanga, sapu nawa fale alili, o lo alala ma papa au yau kilani. Ai au te tai aina ao maunga loa. Matatala le ta afi tua lua. Lea nei foi le aso le ainga sa sa umani. E momo lava na ufatu lo watu wai pa ia o le aturuu. Awa o lea ua ta oto ilanga tonu. Ma ua umafoi o na tuu laupua pa ia ma mamalu o Samoa. Ma ele ai lava se tasi na te toi ave esea. Ae faasino tonu le nei faasile silanga taua ialo. Ma tama whanaua le nei nuo sa punawa. O loo afifio ma papa a au i au kilani nei. Ilava malfa anau le tatawai, o le a lefa tanu ina le tatou ma futanga e pei ona tu upo ina. Mole aso luas furmo le fitua yuni lua o luono. Oni ona oni tuatua noa le ma alo fia, ile ma le anganga fa alalo lava. Ai o le a fa tanu ina lava ile aso luas furmo le limo yu lai lua o luono, ile a for se fulu. Faya le ile no fuanga lea sa fatenu ina ile tatu lotu famanatu ile hona al PIPC onehanga. Famal mole le tatu mafutanga manatu wa maisa uta itai awase tatu famarostino. Fapia foya tatu lafonga. Ole nau nau lava ina ia faa mautuina ma faa mausali ina peale alwalu iluma ole mafutanga. Awalava siu tatu fioanga isamoa mani usilanei. E yei le manatu mawalunga, tatu tala soifua ma ia sopo atu yei, lo soifua maleola, tatu felo yei le naaso ato faina. Faya le nei faa silsilanga, male anganga faa alo lava, ele laulawa fono male komiti faa fitai.

Tango fiole ngataula Malisino fa tunga piona yeta to famiye sili lava sa moa yoe e uya ile telo meolo tutupu mai lau fanua o le tato wantunu u ai ilo tele tenunga mawalunga o na lava ye ula ngona e te fia ngai ma e fia si asi le tato wantunu u sa moa piona tato yai ya amu ia oi pia fa pia nawa e alu fa alua fa atolu ne tausanga amu ia foi oi pia fa pia e te alua e tausanga uma ya ongor ke lea ole mele I ka kuru ke miringi se ilonga ua kupur fa la velafe se ilonga ua faise mali ua rako ua inga ko ilo ua e alu ya se ilonga ua faise fa poiponga ko ilo ua e alu se anso fa nga ua e alu o se sao fa I ua e alu ya ae pe kau ma mau ka ko ma fau fau nga fau lele pe afa pi ta usa wanu ki aru ki ka fau a ka wale alu fa poi pongo la wanu ka fau a ka wale alu leo ki la wanu ka fau a ese ese mai la ile ka fau al palang fenga wenga palang I ile ta usa nga ato ai ai le taimi e fata foi le fatu langa ina le palangi alu ai fai le meta o le holiday alu ral palangi holiday a ko foi mal le palangi alu nga ruenga e ke vai ar palangi fie fie e finger ruenga ai aka ko wonge sa mo ka ke o se sa fai fa poi ponga po se maliu e la kia pa e ka ngu mai e finger ruenga le nga va yesu e ke le anga ka ngu mai afa pe ki ka ngu mai ngi e ka ka ngu su ka ya e o ku ka ya wa mai ayo e ya nga vidi mai le alo nga ke ru ke finga ru nga e ke pe ke le lava fo le le finga ru nga a o nga fo ile ke le aru ke holi te nga aru fa la velave e ke sa wala ti to e a mata ila nga ru nga o la ye ya le la nguna fo le le le lava ya ti tato yo Onga lenga e pisi nge kapenga ngolo malanga kapenga me o me kamanga o mi mele kia lu fai e ko alu waku isa mo e ko pisi isa mo e umala lo pisi I e ko pisi isa mo e le se ke mi fole le tato yo na a fai isi nga relax ma kau a zero download ma fau fau o le se senga langa o ka ko ma palangi a fenga lu ngat palangi ko sanga ako Alu dola ia le alu te fau Fo I mele palangi koe fo I nga luenga E la kua palangi fe nga luenga Lai malo si lai fifia A o kako So Fo I mai ai sa mo ele alu eva il fo mai Ai se a Boso ngungu A me boso I ngangungu Ya mea Ai le oka Ai le ngiu A wo le longa se mea O o mai ro inge Vili lo malfa ngu I nga luenga A Hayalu fo ma emenye kwa la au ka fa korupi ngiki we kere nga ingu fellow kusi.

matangale fumata o sumato o wai fa ola ina ina to uma lava oe oe vala au le suafo Yesu a wai fa ola ina ina to uma lava oe vala au le suafo Yesu o le autula le tatu proklam e yai le mana i le suafo Yesu e yai le mana i le upu praise the Lord e yai le mana i le upu. This power in the name of Jesus. There's the power in the word. E yaile mana. Ile upu. Fumale fa busuma kuru. Awai fa ola ina ilato uma. Oe evala awatu ile suwafa o Yesu. Fumale fa busuma fa. Pefa pefeona lato wala awatu. Ile wala to le fa atu otua yai. Pefa pefeo ina lato fa atu otua. Ile wala to le fa alongo atu yai. Befa befefo ina natu falungu watu pe ale ai se tala yatu. Befa befefo ina natu tala yatu. Pe afai wale awina atu na, awale awina atu nato. Pe yona tusia e matango fie vai, oe au maile tala lelei, ile manuia. Oe au maile manuia, ile mea, I mea lelei, e manuiai. Efe maile vai busuma fitu. Ae lei usitai ina tau, ile tala lelei. Foi por isso mesmo. Aí se a água fa pe mai seia. Oi é o talitono mai. Ele mata upu. É tão longo longo. Aí foi mais lá na apostolo Paulo foi so fico tu se lá. Le cusilia Roma tá por se fulo. Sole. Se cupul fa tua tua ele. É tu pul fa tua tua ele tão longo longo. Pele eu se caia. Pele fie fa longoa. Praise the Lord. Hallelujah. Le fu ye fiafi. Glota to fa longo longo. Ile yangi mai ale matangi kai o kako kingo de yangi ale matangi. Le yangi mai ale savidi tato te longona le malulu. Pe a ma kai o kako kingo le matangi. Ai fa mai tala tu spoye niko temo le kala Yesu ya niko temo niko temo e a lava ona eto e fa nau. Aisha, le anga mai tala tu spoya, e angi le matangi, e te whaalongo mau whaalongo ilonangi, a le me kupu ia ka ua, e ka koke le ilo le me ngasawai, ma le me toe fo iai. Fumainale hapo ide, e le tusia isa ia. Oi ewa talitonu mai ila mato upu e tau longo longo atu. Pe a faila ele uska ina ko umai ele kalarelei. Oi na le atalitonu. Ai mai na le apostolo Paulo. Sole, se e tu pur fa tua tua le tau longo longo, pe le fia fa longo, pe le usikai, e le ora wala le tu oilia, e tu oile fe ulo le upu. E ku oile, e ku oile, le la unga le upu, le folo folo le, o le upu. Fa mai tala tu spaia, haleluia. O Paulo e lulu, o Apolo e fa susu, a ole ku e fa kupu. Pa walarka con alguien ahí fai. Pa malosi. O kako que fa vai vai. Tato orai tu le upu. Ma so se kangaka voy e fie fie le upu. So se tangata e fie fie le upu. Fa malosi. Esa. O Paulo e lulu. O Apolo e fa susu. A oi fa akupu. E fa akupu e le kua. Lea. Le fua like ya. Le saiko like e lulu inga. Ole ale saiko, ole upo ole atu. E uya inga le usikai, e uya le fie faalongo, e ke fayako e umali papakua, ae fafa. E yaya le aso e fafa alongo, e le atu ole tangata. Ale mami. Ole nei, e tupuri fatu otu ele, ele tau longo longo. Ele tau longo longo atu. Ole tau longo longo atu foi. Olo ole afionga, ale atua. Le tau longo longo lea. O le tau longo longo aku foi. O lo o ile upu. E ona la ele a kua langa upu. Pa wala laka konga ruenga I fai. O le fai laka konga ruenga. O le tau watu I tangata le upu. A se upu le fa longo ele a tua tangata. O le ngaruenga ngal kuspai. O le ngaruenga le upu. Mai ai le iu si tai na to uma. Ai fa longo fa mai pe fa pe fa na to wala watu. Ile wala to le fa tu tu ai.
Ale me kala supaya. E kopul fa ko ko ka lo longo. Pe vai mai ape fa pe fiona la to wala watu ile wala to le fa to to yai. U sabela ko ke le fa ko ko yai. Ale ke kala ngole. Ole ole upule ke kala ngoye. Ole upule to ole upeola. Ole pelu e tau fa ma ayo na tue lua. E o olo na malosi nga unga tino iwi maano. O ia ole tua, ole afi ma ama ai. Praise alo. Pefa pefeo na lato wala watu. Ile wala to ule fa atua tua iai. Pefa pefeo na lato fa atua tua ile wala to ule fa alongo iai. Praise God. Pele fia fa longo maya. Before ngingalo, before ngipo. Ole yang ile matang. Na we ki fa longo longo le angiro makangi ngaki fa longo ngaki fa ngai tai alo king ole matangi. Ngai ki fa longo le angiro makangi. Ele si so ka kon fa ngaka fi, ele si so ka kon fa ngaka fi matangi. Ai ka ko ki ma faia. Pe a faika ko ki fa ko ko makal kong. Ole mangia. Mera buskol busengale. Sengale ngal ngal kawa yai. Hallelujah. Ele ole wala le ka fia le upu. Fa ma Yesu yong, fa ma Yesu le. Ma yo tala Yesu fa yong so. Fa ma tala Yesu. Soli. E fa ingo fia ile. E fa ingo fia ile. Il kamela ona fia tule. Ona fia tule pole hau. E fa ingo fia ile kamela. Ona fia tule pole hau. Ai fa inga ta. Ile, ile maua. Ona sao atu ile ola e fa vau. If I'm a tide of my own sound, if I'm a fear, Camilla. Macaco came on a malam in Nakala. Why got on a cocky or two? Why got all your four for me on a ring of my mana? I'm a tautala, I'm a fetalide of poletu, and I must see your car coming from physical. Pay out in a sound, no poletu. If America has an issue, sorry, your oil is your laughing off and look. Why is your la? Or is your la? My papa penga, perfair fine a little tala. If America is you, elema fire litanata, I am a fire litama. Elema fire litanata, I am a fire lokama. Elefing a tassa may there too. Oh, for a cow. Oh, my for some of them, I saw the result on me. I let you see Kai. I let you see Tai Ilato Uma, Lava Ilitala Lily. I say, a wa wa fapia mai, wa fapia mai isaya. Oh, I air what Talitonu mai ilama to upwe tau long along watu. Isaya lima se full marcon. Febo mua. May if I loa e yate, if ali yate ai, if alia yate ai, a aore koa. Ole aole ku ngafa ngafa dia le aole ku ilo ngalo pele olo ngakali e ko kasi ai nga makwa fa ali ye de makaukia ole aole ku ole makaukia ke dole lo fanga ole tu ya ti oi ole lo fanga ole ku eke le makaukia ole ka pe ngai ngole fa ole tanga fa mai le tala tu sia sia nga lima sukuru fa mai wa manua or kala anga nga kala nga ngapa la kala mai wa manu au ia ai sa me wa mangu ai ele i mangu au ia ngo songa fia mangu a po se loko le atua e fa mai wa manu au ia ona wa ta to ang sala mai ele la le lei ele au le lei pe la le lei au ka ko va ai ona folding. Ele se se e me faiunga e se me me fainga na e alofa ye.
ma e tango kwe faye senga lwen le le ay ma fosya e ma fua yate oe e ma fua yate o e fa me fwe po yure ka fwe po yure ta tfwe tau a faye te tau tino ilo ngutu ina riyo Yesu ma talitono ilo loto o toi fatu ina mai o iya ele atua na ye oti fa mai dole ole ole fa ungole ole fa ipulea e fa aula ina ai leo oe e fa aula ina ai oe pe afaia ete tautino ilo ngutu ma talitono ilo loto na toi fatu ina mai ele atua lona atali ipele o Yesu Kristo. Leanga ole loto e talitonu ai, e o oma yaile a miotonu, ole ngutu e tautino ai, e o oma yaile. Leola. E o oma yaile ola. Famalikala isaia, o aila. Oai laika, oai lae, oai ea la watalitonu mai. Oai e mafainga kalikongu mai. Oai e mafainga kalikongu mai le upu taulongolongo. Oai, efa meida mosko, se ngale kaulongolo, ngale la, ngale avea le upu, kawa jangata le upu. Kiro le maa ngayole. Faa maano siya, efa loka loko. Wafaa maano siya, loka loko ngau ngau. Loka loko ide, le upu ale atua. Kei mianga faola inga iloka. Kei mianga kakalia ele faola tanga ma faola ina lo tanganga. Ele iaia ma se kei mianga koe. Koe faa ma imaule la rangi. O kia o tele o ke kalakalanga au kalakalanga oa ile atu. O fakulekua. E le kai kai inga nga o ole malo losi yungi o faa ilonga. Masau iloa ilo usila fia. Afa mai le kala fa manatu le aposkolo pole ko ngiko ton nito. Yo to manatu alo to wala wina. Ele ko keleng ye popoko. Ele ko kele voi ni fai pule le ko keleng ye ri. Ai pe ta yo te fa nga ina tama vale vale. O kama vai vai yo o le mea vai vai e fai ma mea marosi. O le fa tau va o le tangata. E fa ma ingai. O mea popoto le lalangi. Mai oi eo talitonu mai ina mātou upo e taulongolongo. E whaidoa e ia te aile a aole atua. Praise God. Ke loe. E ui e nga whaidoa ili. Le makau kia. O le mae mae aole atua. Ilo nga talii. O Yesu Kristo. Ona ole faola tanga, ya faola ina taua. Ale fina ngalo leo le tua, ya faola ina taua. Ya faola, ya ini menga wala awai taua. Ya ini menga wala awai, ya ipolo kalame le tua lo soifua. Pea mara malama yala le tua. Fai kawa kun ngei kusi ngefe, fumangu yaro ka loko. E uya inga le usika ila ka umal tala lei. E uya le usika ila ta umal. Aole maa ngia. E tupu le fatu atua. E kupu le fatu akua. E yai ala e kupu le fatu akua. Lale me mafu inga kupu le fatu akua. E kupu le fatu akua pe a taulo, pe a ko anga e taulo ngolongo. Ole awala na elefa mreku spaya. E topo le fatu atua. E topo le fatu atua ile tau longo longo. Longo wingo le kako ko anga e kau longo longo. Aleluia. Avaku le upu ale atua. Ma ile le kala kuspaya. E kupu. E kako ke le faku pua la. Ale mamata la. Le kala la poskolo Paulo. O Paulo e lulu. O Paulo e Lulu, o le akua e whakupu. E kākau le maangai o le.
Aleluia. Le upo le atua. Mai Paulo, e fa kupu Paulo, e, o le Paulo e lulu, o Apolo e fa susu, ai fa mai, a o le atua. A o le atua. O ia, nate, fa tupu. E uia la inga le usikai. E uia inga le fia fa alongo. E uia esa le me fa alongo ai. E uia inga lato ule talia. E fia me tuspaia. E tupu ale fa tutu. Aisea. Leanga olo oi lea fionga le atu. Leanga ole upua le atua. E kakoke leo kalangoi ini upua ni tangata. Kakoke leo kalangoi e kakou kalamasangi ai. Olo tatou talanoa ile upu. Ole upu e ola. Ole upu e ngalue. Ole pelu. Oia ole afi. O le atua o le kalara kusipa ia, o ia o le atua o le afi. O le afi mama ait. Praise God. Aleluia. Kupulfa kua kua. E lema fainga le tupulfa tutu. E kupulfa kua kua asia. Langa olo i le afi yonga le atua. Langa ole kako ke kalang. Ole upu le atua. Ole fofonga le atua. Ba wale me fai tato. Ole kakou sikai. E fai loa ya teile a aole kua. E fai loa ya ki oe. Pe a oe nga e malamalama. Pe a oe nga tu ina atu lo langa atoa. E au au na ile atu. E fai loa la ya kei. E fai loa le tangata talitolu. E fai loa le tangata fatua tua. Le a ao le atua. Afamalitala a saulo ya tavita. Eke le mafaya le filisikia. Eke le kaikainga e mafaya kuriaka. Ole ava avifeanga e mafaya. Ole kangaka langa. Se nga koa mai a ola ikiki. Olo nga loko ala. La ae loko ai. Efe malita la tavit. Ke ilongo ufasia le leong. Ngo kapea le ulosa. Fai mai tavita le maa ngayo le kala. Fai mai tavita. Saulo, e alu lava. O ke alu lava. E faa umatia le fili. Paulava le mea mga oi. Paule me manga ye matkala kavika. Paule wale me oke mga oin. Awange yeise loko e vai vai. Awange yeise loko pala ai. Awange yeise loko masalo salo. Awange yeise loko pala pala. Paule me manga oi kavika. Awalavange I vai vai se loko o nga wau. E kusa male me ole awale fai. Lo ngi pa pa ma fo fo ma fo kala fo ni ngo loko kavika si ngi ko fa ve se loko fa ma losi si ile vi inga ile kuo ka kalo fa kuo kuo ma kal kongu de li e o kir fidi e ko ida lo fidi la ngo le ka ko ke kuku le au tawa le tu o le ka ko ke kuku haleluya e folo folo le upo le kuo ina ia mawa ni nganga molonga malo. E pau ala mga maile kwa kako. Kau kangaka. Kau kangaka lupu. Ale nga wenga le nga ngapaia. E faa kupu. E pika faa longlong le amatangal porkalam. Paulo, e lulu, Apolo, e faa susu. O le atua, o le atua, o ia nga ke faa kupu.
E pule foi de kuole fa kupunga fa kupuai. Ole arko inga fa kupai fa kupuai le ku. Pe alu alu fa vai vai. O ame e o ye de orango ngaka. Nga ole ku ai mala mala ma di soifu al tangata. Na ole tu ai mala mala ma loloto. Mai kavika. Pa wale awangi. O ke manga o awangi vai vai se loko sisi yongo wa. A se upua ilo walu o ke alua e fasir fili. E fa mai volta la Yesu pe fa alaka au pe le fa alata. Pe le fa alaka pe fa alaka au. O ke alu ale sa tolu. Na nga o kele isau, nga o saulava, e faa tau no ole fina ngalo ole utamaa, faa kau ngufa bevea, ole sa tolu. Maangie yo ngatala, maangie yo ngatala saunuanga Yesu. Ma Yesu pe faa lata au pe le faa lata, ole are koi ngamea yo, ma o ke alu ale tunga mau, o ke alu ale sa tolu. O ke alua ele oki. Aisha. Le angangasawa Yesu ele isau Yesu eola. Le angangasawa Yesu e yele mafu angangasawa Yesu. Ale kakufalo unu. Afaiti tautino ilo ngutu ilari o Yesu. Tautino ilo ngutu ilari o Yesu. Matalitono ilo loto. Watoi fatuina mai o ia ele atua na ye uoti. Famaila letala tupaya. E faula inga yoi. Pia faya, eke kautingo ilo ngukuma eka likongu liari o Yesu na toi fatu hino mai. O ia ele atua na ye woti. Wani maa ngayo ole kautingo ma eka likongu. Lefa mai isaia. Oi yeset, ea foye. Etali tonu mai ila mako upu etau longolongo atu. Ole manga ongol perfecta ye. Fanyi faka likongu inkaka. Ya alefa merkala kusipa, merkusi ila lomo fe pusimu lengu. Ele yusika ila ko umalawa itala lelik. Longu inga esel menga nga iya. Alefa merkala kusipa iya. E kupu alefa atu otuali. Ele tau longo longo. E fa iloa ya te aile aole atu. E fa iloa ya te oi. E fa iloa ya te. Lea aole atu. Mai lor kala ka vi kole manga ia. Awangi vai vai seloko ke manga awangi vai vai seloko sisi. Ngoa. Awau, o ke alua. E fa ko idalo fidi. Fasil fidi. Fa ko idalo. Koriaka. Kala ka vi ka. Fa peia onga. Fa peia onga lave ai mai au de aole atua. Ngai le lima le leona ma le lima le ulosa. Ole a aofo ide ole atua. O ke fasia ide fidi. E ata ua nefi afi. O e fasia ide fidi po ngai fasi ole fidi. E ane ngeiva yaso ako. O e mangu malo ide fidi. Po ngai fai ade folo ide fidi yaoi. Pa longor kalatavita. Ole a ao ale ole atua ngalai ala vea imai a tia unga ile leonga. Ole a ao vo ide ole atua ngai a fasia ile ulosa. Ole a ao vo ide ole atua e faa kua kua mafaa lango lango iei tavita. Olo na ola tanga lea e faa ali iai, e faa lia ia tia ai, ia tia ai. Ole a ao malosi ole atua. E faa ali iai oe. Faali ya kia. Kero lima anga yoli. Kako vaa yeku ifafika audi. Nkako fefele ifafika audi. Alkala esa buka. Pele funga le vinge. Pele fua le mati. Le aingi fua le olive.
le angi povi le fale povi le ai se metas me se pakuka e ku maua alo fia fia ele suia ele le fua le vinge ele suia ele ele le ai ni fua le olive ele suia ele ele le fua le mati ele suia ele le ai ni povi ma le ai se metas o lo oli oli le ali Femele aposkolo polo. Olo uoli oli leali. Olo umarosi. Amele aposkolo polo ya Filipi. Filipi. Au te fayatu ya uto uoli oli leali. Au ke koe fayaku. Ia uto uoli oli leali. Ele au noa. Ole maluia fo ima ilea. Tua siri siri lei mea uma ima natu ya yo ia. Ele ole wina ilo kumafufau. A kua mau kakou loko. Ole maluia le ole atua. Ile yusi skai. Ole maa ngia. Mianga amaifu ile kuwe ka ika ngie fiafi. Mai peleo sikaia. Pele fiafa alungu. Aro kakou ngalwenga. Ole tau. Fama Yesu yunga soo. Ola ia. Ole kala la Yesu ina wa feta ya ima ona so ile kaimi na wote tu manu malo ma Yesu mali tu ngamau fa ma Yesu yanga so ka fe loika la ya fe kau Yesu manga so ika la ya fa ma Yesu yanga so ora ya ya fa yo koma so ingu uma o fa so le la langi uma ta watu le la langi fa ma Yesu ole watu ina mai el utama ole pule male power and authority Sori enga luenga le anga le di ole langi. Ma alosi alfili. Ma ikavika ole lima ale ole akua. Ole lima ole akua ngalavea ima yayau le leonga. Ole lima ole akua ngalavea ima yayau maile ulosa. Male ulosa. Ole lima fo ile ole akua. Oke fosia alfili. Paulava le ole mea. Awange yaise loko e vai vai. Esa ole leia. Yo kako. E olo ni me fa pia e ya loko fa va vai loko malos e vo loko ki fa kwa pe awa o ka mo ngi fa le mai ah pe va ai me loko ka si ki oi e ke kilo mai loko ka wa esel me o si ki ya wa ah wa esel me wa ka lo ka ngo fa fa ya wa kwa na le wo ku fa ka si me me fa ra fa i wa kala ye por ki a kon fo por a posisia ka ngaka ah ye na ke ya le wa ka ngo wa le ka ngo mai aisha wa esel me wa le loko Me voy langa me kavika. Awange yesi se vai vai. Ye mama no mi familia. Ye mama umo ka ko loko. Mama umo ka ko mafufa. Keu keu ka ko loko. Ye kele me faula se vi inga ole tu. Praise God. Bele fie usi ka imai. Hallelujah. Praise God. Kilo ese leang ol melo le. Ah. Mai ai le iusiusi tai la to uma ke ro ese le mai o melo le sus o le le iusiusi kai e ke polonga i melo le iusiusi kai ke ro ane a so se fa ko unga fio ke ai ke le iusiusi kai e ke le polonga ngi ai ai ai ale aso ke e ke kirkilo i ai melo ma le iusiusi kai e ke polonga le iusiusi kai Que vai a fer ngi, e que ali fer, ese me que alo ngi, e que alo ali me nga que alo lo loco, que fa alo ko, ala nga lua kwal me, ala nga lua kwal me sa kaunga ya ruai. Awa e fa ya me umu ngo lo lea, o lo leu sky. Wa ya lu ngo lo leu sky. Pa me le bo fer me que alo ye. O fer ka ngo ka ngo ye la walu. E que fa alo ngo kwa, ola ka ngi kangi ma ya lea, le leu sky. Wai leu sikai, wai lenga lenga, ah, lenga leu sikai, yei saulo. E fai aku le kua ia saulo, le faa umakia uma amaleka. O mangu uma, faa umakia uma kanka uma, faa umakia makuafu fulu amaleka, awange kwa isi amaleka. Awange kwa kirkilo isi amaleka. Ai, esene mea saulo ngalfai.
kau tio ayaru sauro fa sao mamelele praise God fa sao mamelele a omang mamai melianga ilong imelele mengang fa omukio ay fa sao sauro melele leuskai lalal mengo yaso anga ga ko kilo somer kala le ko yaso le kala samuel o ya ela o ma moima ba okima ba povi la ki fa lo no ki fe me saulo o me le le ya lang o fa sao inga fe taulanga ar kala le ko ele manga o le ko se kaulanga Ole manga o ngai o Saulo. Ah. Me de ko ke le manga o se kaulanga. Ole fa along ole me o ke manga oi. Ami ore. O me lae fa saoi. E fa yere kaulanga ile. Fa yere kaulanga ile atu. Are kala le kong fa ya Saulo. Fa o matia. Fa o matia. Fufulu uma. Kilingi uma me uma. Awang e sing a meka se koi. Aile yusi ka ye la sa ulu. Le wila ka ku ki fai kawa kulu upole li ngipu. Aile yusi ta I la tu umalava. Ile tala le leit. Waufa pe mai isa ye oye watalitonu. Watalitonu mai ina mato upwe taulongolongo atu. Oi e o talitonu mai ila mātou upo e taulongolongo atu. Ai fai mai le fai upo sufiku le kusi aloma. Kusi apolo I aloma. O le nei. E kopu ale fatuotu. Mai mangi ya. O le nei. Se e kopu ale fakuakua. E lema fai ngale e kopu le fakuakua. Pa wale me kako ke fai ya. Taulongolongo. Langai e tu manu ele tu ya longolongo e tau longolongo pea e tau longolongo pea e tu ngutu pea praise God pe fai yaku ae ese ale mele ke va yaku ae pe le fie fa longo mai pe le usikai ai fa mai de talar tu spaia e tu puale fa tu tu ile ile taulongolongo awal fa vai vai de taulongolongo awal ke unha ka taulongolongo awal ke paie taulongolongo la gaila se cupo el menga e one day and you can see it the result Olea, kaulongolongo. Kaulongolongo idea. Ole kaulongolongo, ole upu. Fela ye. Ole taulongolongo foi. Olo, ile upu. Alea, upu lea. Le upu lea. Le venga fai erikala le kwa ya eskiru. Manga o skielu ya mause nga luenga. Fie fai nga luenga lika malo. Ai lo lelei ele kuole loko skielu. Ele wafo ele kuole loko. Hallelujah. Praise God. Ole hafo se mana o nga ngayke kakalo. Bo lewa ngay kakalo ele kuwa ngayke fakali ele imbabu ase ma. Se kali ole manga o nga. Ole kuwa mana malama. Ngafo ye mana malama lele kuwa imbabu alole mea ngayke manga oi. Ele kuwa saufo. Almenga. Pemai de kuya skeru singa lwenga mai de ku skeru ele pawal nga lwenga le lelo ke manga evaku yake oi. Se yarwe ali kuska ai. La le wingol nga tala. La le wingol nga kala nga faide kuya skeru ali kuska ai. Al fai kaule upu.
ye oi ngai lor penga komumu komumu komumu eskel fa ko alwa eskel fa ikaule ah fa ikaule ai va ai ka ko le manga yor nga kala fa ikau fa ikau fa ikau fa ikau eskel le up ngai oi ngala ngonga eskel le up mai lo mal kala le tua ya mai kala eskel le ku suli wa oi longi ole medi ole medi su mali yare upu ai ka kul kau ese ne manga yole ai sa idi foi sa idi le upu ai sa idi le upu le anga ofuela nga kali la usaidinga anga kali ne tu la usaidinga e kali ale kuo nga upu e kali ne tu e kusa malanga upu e tali ale tu e kusa malanga upu pe ana tali le tu ai avu nga kali le kuo lumlong elenga ka elenga taina tali le tu e kusa malanga upu ai tali ale tu e lumlong e mali ai lo loko ele yusi taina to umul tali manga yo kala wele le tau tala ile kusie far kusie filipi mawe kau kala i paulo inga ya filipi femer kala paulo ya filipi koe fa manga kwa ku ya te auto ele yai sisi ele yai sisi nga kula imaile amatanga le tala le le nga o kou wale kalesia na o tau lava le kalesia ele yai sisi na o tau wale kalesia na kula imaile teimi o le tau amatamatanga o le tala le leit ide fuwa yatu maletalia give and receive ale kwe fa mangaku ole aposkolo paulo le tala le lei le taimi le kau amakanga o le tala le leif mai paulo filipi kwe fa mangaku aku iau kou yautou tu mau yautou wali oli lali yautou wali oli lali yau ole auna ole manuia fo i mai netu e siri siri lei me umai manatu ya yo ia e leo leo ina i outou loto ma o outou ma faufau e kupuri fa kokua ka kokua anga i lulu e kupu ele ma fai anga le tupu aisea langa ole tu anga ke fa kupua ka kou i lulu apolo i fa susu a se upu li fa tupu e fa kupu ele kua e ia ia la le aso e kupu ai e ui anga le usika i le tala lei e ia ia le aso e kupu ai e ia ia le aso e fa maala malama inga i ele tua e ale aso e fa atu e fa kupu inga ele tua le fa longo e fa apupula ele tua mata ole nganga ona maala malama lea ona avea ili ole pouli unima maala malama kala kuspa ienga fai ele tua pouli unima le maala malama aile yese ava ngonga kufa kasia ele tua ole maala malama male male pouli uti kako fa longo longo le upo le tua nefi afisa moa o ye o tali tonu mai ila mata upo e tau longo longo atu e fa iloa ya te aile ao le akua fa iloa ya te oe ye ya le aso e kena ngonga ai ye ya le aso e kena ngonga ai le pai mai ole ao le li fa malolo ya te oe e fa malolo lo mafufau fa malolo lo loto fa malolo manatu fa malolo wana tatu por kala menga li posamo manatu mtal ton ya vi ye yesu ya faula ya ma ya tele se vi inga ole tu nefia fi
ia e ala ile na upu fola fola ile neipo. Ia ma ia ile atua pia, o lona lava vi inga, na ima se ia o ile faavavau, faavavau lava, ole a fai utatou statu talo. Le atua, e fo ia ia te oe lo vi inga, umalava na matou faya se ngaluenga, maso se mea lava matou te faya, e matou te faa pea tu lava le atua, o i matou aia au au na leo nga, tu mawalo matou faa tau vaa, e fo ia tu lava ia te oe, o lou lava vi inga e leo no faa, aftai la upu, matou faa longo longo, e tupu wale faa tu otua, le tau longo longo, le tau longo longo foi, o lo o ilau upu, o le tau longo longo, o lo o ilau afionga, te talo le atua, faa mulia si o matou watu no, umana ngalue ngal tangata la fatu ngalue mai ole mana, ole anganga, ye loto le atu, e faa mala mala mat, tidi o lou fina ngalo ina ia tele se vi inga ia te oe lea tua talo nei po ia anga lima ilunga wala toi fo ifoile a inga ia anga lelei tausi mai la o fio nga te foile alo mato tofanga lea tunu ule nei po ia alo fangia wina ifo lea ngelu tola wapi masi o lea ie me o tofai lea tunu lave ai lea tua lo latu soi fuam lea ola mai fa lave lave fa ale natu lai mesio tangata a mio lea taupu lea lea tua taita ia tu ele soi fuam lea ola sio mate wa tunu ule maramalama o mumua fo iatu iate oe lo vinga mnifo lusu ia sauli nei po to tamer tuti o tutoi ia faamlu ia tele se vinga iate o Yesu le nei fiafi ona olo swafa ia waole ma vala otuai amene ma amene ia samo ole tatu por kalamelena ine nei fo i a fiafi ia faamlu ia tele le tuai to fango le nei po nia fo i le tuai se ia sunga ia sauto tamer tuti o tutoi ia soi fo ia ma ia manuia praise the Lord. Praise God.

Ole sing fonga matungo feeling out of a Pesel Worship Center, ya mai o tahu. Fama tafima tawarunga toile tautua sunga li fafenga inga pasta tavita levuka. Male tato porkalame faturunga ina ya ole neifo vanga ole fiafi. Ya male tato porkalame lina ya ole taimi ole filfilinga. Ole na porkalame mafayona e fafonga mayai ya fiafi o aso lulu ova ya so teitasi. Ya wafoi ya le tato mafaufaunga faalea nganga maua foilea vano e te faafonga mafaalongo longo ai ya ile afionga pa ia lea tua ya wafoi ia le upu fawina lea tua fsoswani mole tato savalinga ile neifoi vaitemi ya misi ole faingatawa ye tato ile neivaita ulusoi fuanga wa tato ya waso ya sea sea one yeni porkala me faale lotu Iaso le vai aso. Fatoa e whaalongolongo i se mea tau o se pese lotu. Ma se porkalame launga. Ile aso sa. E lea o fia ile tatala ina o le itioa tatou iaso i e le sauni ngā lotu. Pa wangar ke mi ke whaalongolongo i se mea kau whaale loku o le tai au pō. O lai ua a matale tautua le leitio. Sa moi vai teimila. Ia, yeah. A o vai teimile ne wa yei tātou. O se fie fianga sili le nā mō tātou le ne vai teimi. O le maua o avanoa au au nā lea tua i so o se aso. E fola fola ia ma awina tua i le upu fa awina lea tua. Ia mō tātou. Ono le neva i teimi ea ua faisi fainga tāo le soi fuanga nei wa tātou iai. O tātou e fie whaalongo longo e niusi me te tupu mai le tātou te nuu o na whaali e leo fina ngalo mamanato le totele. O nisi fuo lātou e fie i nisi o porklame peo na iai. Ae whaalongo mai loa ua pa kuu waku se launga. A wereka pe e ngolo le tio. E faftai i le ngalue o le nganga o le atua i le tātua tunu u le neva i teimi o to tele i lātua ma le tātua tunu u. Whaonga ina teimi whaapenei e whaalongolongo i le fionga pa ia le atua. I le whelanu lanuai i a o le kiliva ina le upu o le atua mai ana au auna whafia ngaiga. Faftai e tua i lana au auna i a pasta tavita le vukona o le whaavno ina o le teimi. E ui na lolo wā le tau. Ia ai o loo, whapenala wā o nā maua vanoe a ngai mai ai. Ia e wha'a wā wina le tautua. Ia ole ngalue le nā o le tangate e alofa i le atua. Timu pēla, ia e wha'a wā ulawa le ngā luenga. Ma le tautua i le atua. Vevela pē maruru e wha'a wā wā le tātou porkala me vanga nāi. O yaini fono tanga fale kale siet tau ona yeyan au ona ona le mafailo na fatalu ina le tato por klame anga leile tu le tu taliwa tala na ona maota malawa pui pui mala vea ilungo awala ya lo uia tau lu mal fie fie maol maftanga mafaltua mafana u lus fulu minuto na tando le tu la sefono

0: Sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila.
1: Seng o ka amilo yo kilan. Mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited. Le ai ma oi so skoi nga mag ma pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le lua li makala lwa ya so le kokong.
2: Le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo isi au unanga. Warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa abito. Tell your wins quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lolly Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Valley, Bole Luffy to Fan, Tolu Luo Luo, Molly Fali in Sinia.

O mo mi ni ngalwe nga fai ilo fali. O le living space o lau company if so so ani ilo fale leo maote malawa. Amana o mi si pa pui pui, carport, canopy, be fat photo.

I tu ina nonga le tino o roo ngā lala mai whakingo mea e le te tau ona e whai. A wafai mai I al tala fo lea a paulo na I al tusi lea. I fai upas furuona. I a outou sawa wali I lea nganga ona le whai a lea outou le tu ina nau le tino. Lono winga a e kango e usitai mafafanga I a le kufa lea nganga o lo wola. Ke alu le losu. Fai kaulau kuspa ia a ko anga e tatalo. Me aia fai olo fafanga ina. Ia, ole me kupu. E I unga le fai e oe mele ngā lala e isi me ole tinu. Ae mangu malo le tūtaua. Olo o iai le anganga ole tua. So le upula mo oe le asole ngei. Ole taua olo o fea ngai ma oe. O malo si anga e lua. Ki fea ngai fai mo oe le asole ngei. A ole lu I mo oe. Ole au tau e ke falala iai. Mafafanga I ngā ilo wolang o le au taulina e mā loa I fōi oe. Ne tua, ne yaso e te ngai mātou mataua le nganga maletino. I a ngā wai mātou I le leo lo wanganga e o lai mātou I se o langa manu mā loa. Fafitai Yesu. Amen.

0: Live at all. I'm on.
1: Palo pa tele tino na mai mo mala fa fong on a time on a tie of phone it tano pokala me mar on a tie on a sam or vanga la tamai nei tano le tau va tu sam bo a wa o malang le mal tau sam on a time on a tie lo se fulu lo le mafa fa no le sam o te na ban i sam on a time me ole tie we got a tau sam on a fa son a wa o malang le le ba u ti moni so ba ngo sam o e le so lo se fulu mariva degree celsius mo no na be velo le sam o le nei a stofi lo se fulu e lona mawalalo fatafiti o tatu tala mai saa mora neiva yaswana tau ne balu e le tai on nei mawai ma levanoe fatala fatu ni tatu pukalame e paanga o malavana maharua le tai au ele ngatana FM 106.1 saa mora pena fwede mai mwa mai lungo Facebook mari YouTube amreka saa mora pena fwede saa mora maa lola vau e le sui fua maruia e le nei fwoi tai au fau sea mai tala tau New Zealand nei fa fonga le leita motu saute ma lo si formuli le leita ao tatu amata mai vaenga o lo e lap ta inga kai koram a strong wind warning o lo fa marsia mone aso le nei fa solo ina pa utimu e ma mafa timunga riso taimi marsavide fa solo nangi malo si mai saute se formal tolu o le maurunga le malu lua le ea mo kai koro le so grey mouth strong wind watch mo tatou pa utimunga langi le lei niso taimi Male Malos at Savili, my South Jesus Science, and Locula Mitari Jula, Lona Malosi, in his attempt on a source for Luan Maru and Maru for Moina Mall, a grey mouth less so. Oisivang Westport, strong wind watch, Mortato de So, Olava Solon Pautimo, Langile, in his time, Marsavili, Angi Malosi, my South Jesus Science, and Locula Mitari Jula, in his time, Lawa Olis Futolu. Ole maulunga nāle maruru whamawina mō Westport i le so. Sui o te tilo atu Blenheim. Lesi vai ngolo iei lapta inga mō Savili Marorosi Strong Wind Warning. Whasoron pa utimu ma mawhatimunga. Mare Savili whasoronang malosi mai saute se sae. Pauna vai nga ole motu i saute olo iei lapta inga mō le taimira nei. Ai mō isi vai nga iei i a Wanaka. Pa utimu langi le leini sio taimi. Maruru ore e ono ilona maulunga timaru. Pau timu Malosit Savili mai saute iwa Le maurunga na maruru fa mawina mo ne so Ono le maurunga na maruru fa mawina mo Queenstown Pau timu lang le leil tau inisio taimi Iwa le maurunga na maruru o maru Pau timu Pau le so fa solo nangi malosit mai fote Savili mai saute isi sifo E lang le leil inisio taimi Ole awa uri male fiafiana Nei sifutolu maurunga na maruru Nelson Pau timu ngalang le leil awa uri male fiafiana Nei e le tele vaenga ye inimilka ko le fasono pa utimu le so a malo si forza vili mai saute Ivan Maurunga le maru lu fa mawina mwore nefo yaso e le babayantu i Alexandra pa utimu le so langi le leila o limane fiafiana ne yono le maurunga le maru lu fa mawina mwore nefo yaso the needin e pa utimu fasono langi le leile fiafiana ne le fasono po nangi malo si marse vili mai saute si sifo ni so taimu le so balu Maurunga le maru lufa mawina mo Dunedin le so Male ayo karai stete mahalo la vrasi fua moruia Ile nei vahengo le tai aulangi le leili tau mo to Ipa unai wanga nisho vahengo karai stete Ile awa uli Fasoro wane hangi mahalo si marasa vidi mai saute nisho taimi Ole tai au nei Vanu maurunga le maru lufa mawina mo karai stete le so Se mali tala le tau le motu i matu o vaenga lo o lapta ia mo tulango i eisa vili malolosi pi tala vairunga o New Zealand kai Taiyan Strong Wind Watch e pa utimo ma mafa timunga mara sa vili fasolo nangi malosi varu se furu kilometra le tu lama i le tulangi si sifo fasolo nangi mai saute si sifo neso taimi si furu lima on morunga na malurufa mo ina mo kai Taiyan le so le ven Strong Wind Watch mo tau le so pa utimunga Fasolo nangi malosi mara sa vili mai sa saa esful fara marunga na maru luo mo le nefo yaso ni Plymouth Strong Wind Watch e pa utimu ni so taimi sa vili fasolo nangi malosi mai matu sa saa fasolo nangi mai saute sa saa ni so taimi sa lau kilometra ritu lai na fefia na esful lima marunga na maru luo para para umu Strong Wind Watch le so angi malosi mara sa vili mai saute iwa sepul kilometra ritu lai e pa utimu mo para para umu le so tauranga Heavy Rain Watch lapta inga mo timunga malolosi ma mafa fo ti mungo le so il nisho timing mar sa vidi fa solo na mano sino nangi mai matu sa sa es fo fitu mo lungo na maru lu mo chauranga le so warning tone ma lo se fo muriel la mo strong wind warning mo to pa uti mungo fa solo nangi maro si mar sa vidi mai saute se la udos por kilometra ri tulano maro si pa pe pe fa per maro si de nga ngi kai mo le final nga o ma ku ngi ekusa ekikile civil poro la ku koe foi mari mengala ku ai ekikile hurricane jela ku at popoko ala ku ekikile poro kai me angere sa yo we can fa a wire sa vidi wedding kong e o ku pore fa la versifi fangare olo ye ya lapta inga mal strong wind watch monato ol jere na vaeng or motu so to mon motu ma tu olo ye lapta inga ya be on a ma wel tarbo kalame e ne foi tai of fo chama kibo kauro wo kilani no fango fa sa longa radio sa mo sfutolo le malu lo ne tai mo tai au to ma winga e pa utimo ene so tai mo so ma mafati munga ni so timing e tau no atu le afia fiana ne wo mo atu ma mafona ti munga marsabili sfutfitu mo ronga malu lo fo mo winga mo kilani ne so tai ape au liam fa si maru lu te lo tai asfu tolu lo na mau lunga pa o fo te lo vaenga au kilani pa ingo yo tu atu la sto na e langere leile tau langere leile sa ma re nawe asa fua son fua saru asa lulu ane afa soro langere leile tau te lo vaenga au kilani pa ingo la tamale nai talo le tau rene fo itai au fau le tau tua mo anwere disa mo asfu tolu le wa tia anele tu la fitu pa korsa bili lenga le po le final lenga abaku ngel super rugby ya sole oke fai aku sole esi ko nga savit ale me si lenga wak e kusa aki ki le si fire po lo e kusa la kwa ko fo ima ile me lenga ki ki ko ipe pasi aku fo iku a aki ki ka ma yero lo sole pa pe amu kwa fa wa wa savit de ani boring ko ngi bon bon masang ya or more about singing in my notch and submit.
2: Yeah.
1: Yeah. Fatal about to love warning John and later help by your day up to Inga Boss, a bit of Manosimo toe. Either so, my love of time on Tatan and non native time out out there more now. Pacific are sad to hear. If I ungo fight, a yellow tell to Lunga, a lapa senior tell to Lunga, a missing one that took some for Luafu fit. And maybe luafi luabadu. Eh, lo tel chenunga choy fo imai a.
2: Yeah.
1: On le fat money yung a, on fat man yung a lo tel chenunga. Eh, yai a, eh yai company, I mean fat apu chonga. On le ng bit, eh fat ola le Moana Pacific. But I think on fat fitau le na uta one nil tayo. Fat may le lak pia New Zealand. Le se capital. On fat vai na mayo le au. O ai lava sa yel fat vai na le au. Sa te tau on mautu. Le fa vai ma le lei tupe ale e ke man kuala tarun tatu tal nor pasifika man lumana o le loun le na fai mai ai le o le rea amen la ka pini usila koru mi deonga o la e ele o mau kingo le vai ngale I il pule ngar moana por meo se krant po se ndong a tupe a a kasi arkari le fa mai le la ka pini usila nga kou ngongo aku kupe a matu nga loun aku a e ka umai ai la e le o le lei le a foi e le o le lei le fa vai nao o tupe or kali sa wa ngana mai le rugby New Zealand they haven't seen any capital at all the winga kamai ke le fa ne kongo le tulang au tupe ai so se fa la popo konga so se au loku so se pisingisi e le mau tur fa vai le capital but tupe fa vai le bolu mana yo le or melanga mau a
2: yeah
1: so e lo wanta tununga e la va vai e to e foi mai mana pacific ma sa ro ku e se fa sa langa monato ko e va kapenga le lei ba ai fa le lei ia fa vai o tupe maua mare lu mana yo tupe tonge chama ta yang koko fo mare ska no no mo ta
2: tupe maua la na ma fai into strongim to fa tomu le long ne na la le na fai mole a awi le tau sanga ia le nga to fo le na ia la to fo ia na na bit ia la to te fa awa wina ele ma fai fo ia le New Zealand rugby ona a talia ina pe a fa pe fo ele o atangia ma le o ia se tala all the tupe mo la to fa le tau sanga ato e ma fai ona la ko a fo ile fa awa wina ia ma sponsor le tulanga e pe ona ia ile aula kapi mo le tau sanga ato yes e ma fai ang ofa yes I can but a le kilo kilo mai la ile va ai mai o bo ata ata tu fo linga le tala ia olo no winga ele ma fai lava foi ona fa maonia e ma na omia le stability fo ila le pe a fa pe wei kulanga le amanga o se se fa awa wina le aula kapi me se le tulanga tau tu
1: exactly o le mesili nan tau o ma le va ai wau te lol fai ngofi o le talia le la kapi ni usi they haven't seen any capital at all mai le am taina le talon fa wai mai le moana so tawala to ti tiro le lei e la to o lo o te tonu o le pulenga ia ma kupe o le maua mai la wau ti tiro le ke la kupe o moana ngamau e le ngata sponsors ia le foot number one ia nisio vai ngana no mai la to tupe foi le Ya pokola ngo ai ne ku ai fa ba le ma ku fa ba le bon lu na yo to nge cha mata alo ole me fa fta yai ole yo le lak pini sila to nge pe cha mata alo e masina ye to yo lam sa po yu lai ele nga ka ko ngi ngo ka ha ya male ole aure le fa mo mo e na ye ta to fo i au mai tonga ma sa mo e wa pe ya wa lo sa mo ma tonga den challenge alo le mo na pacific ya e fu fo ye picking ngo ka ku au mo tak lama faham malu. Yeah. Ah, macam ni pun lalang ini lalu mana ini cawang pun. Le host of God, host God ya.
2: Yeah. Mangga ya ya cawa ya ya ono awo le saya ya lo samua alu mai ya mai selawa fuitonga. Ah ya ila ni nai vai nga fu ye mai ya tunu SS mai al Pasifika la tu te share nga itu tunu. Pe afa pe mana na ola vai fa awo le ya wa le pathway le mo ni so tamai ti mai il Pasifika. O le mangga ya fa ale fu ye ma ma fa ma tili fa ale le ya fu ilo la tu to mai mal sa along. Inga ya kilo kilo ya au te telefoni la ya wa tilo tilo fu ye oni se lava fu yo alo la lo le sata alon man pacifica le foi wala wi lo le time le nei e pe foi un tin tin foi ile captain in for all blacks or what to like my name oni si va inga foi ngale ma nga ya ila va pe afa pe e ko e fa wa ia ma ia le le marketing a wa a le le foi le marketing strategies mo au la kapi ia o tsa tsono foi le ngi se la ko kupe ma wa foi e mangi polo fike ma fainga ma wa
1: ia a sa le a so le ta si fa no no nga foi le wa there's nothing to do with the players le ai mas sitting here tamata alo olae le le tamata alo ya pe ya ko ngwa lotto i fale for le il tulanga o tupe a ale bona pacific o na le o kiri me ka ko ya tarsia ya so mal fa moy moy onai tamayenta alo umma fo le le yamba ngi kon kala ke ngisi am en fa na fa wo pe la to to juma ta alo ya so onai vangan na Ole vangalen tatara noi nei la to yena fi mai e le Valentine's e manuka a o de lord fa fang fo le mo ta to
2: yeah
1: alanga lo chi chi lo atu lo o le na o ye ye le council a il fa le inga o le na na fo no sta ye fa le inga vanga o ma a ya ma to fo menu fa le inga ma take away his restaurant be o e ye ye a ye inga fo le town no sta ye la to e le tulanga o te mafama tono facility ia ma ba le le ma to to but looks like lot is you lena o ye ia ni so su yo le or accounts o lai feel to ngai male pulenga foi mana fanga benga le Valentine's o lai okay ambe o mo foi le na to sil sil
2: yeah
1: ia ai le foi le fai ma fango mo ta to ia wa mo lo ka kon melo food poison po a feel tulanga o ye foi le ia ia ta mafa ia pola la valma fo ya no vengo que le fue la fanger se fue malo y no tanto ah ya ya on va ngar na tal no fue ainga ko ki lo pel fue ainga lo fa sala il le le ba inga tanto fanger vengo fue le po fue ainga fue en ki ari lo ko ki lo ko ri ah
2: ya o le mai tawa so fa se full wafe o fa se la wafe tala le wo fa tonu ina ia le ona o le fa ainga le the Indian taste o le ngole na o le fa ainga fo ile o le wo ona o le tulanga ile fa fa ainga luenga fa sol tula fo no ina nei tanga fa ainga luenga a ye nei tanga ta fo ie ona o le sa fa ia la to complain ia ma fa awa pe la to complain o ngo se fulu tula ai le ivas fulu tula fa ainga luenga ile tanga ta ai sa ngal ku kongi ngal ku ngal kurs fulu tula la to tongi le fa ma oni le ona I le fainga o livi fo I e wa entitled iai tangata fainga luenga
1: yeah.
2: Ma le fa ma oni to tongi ino la to leave ia ma holiday pe yo nai tangata me o malaya o lea na na lai ona complain nai tangata nei ia e o fo I lai le minimum wage e le fa ma oni fo le ona le nei I le faia fo I lea le leo to tongi o tangata a nga ia fa atatau ma ia kukusa ma le minimum wage so tulanga la nao le wa mo lia ingi so pe ama le to a fitu tangata fainga luenga o lea wa makua I mautinoa o le whaingata ngai ngā o ngai kangaka ngai wa whai loan I banks ko kongi interest maululunga inga ia ma whainga survive la tau manai o la tau a inga ai o ngai ma fua mai I le ona e le o ma whaina tongi wha mao ni tangata
1: ai sa le ia le le fo I wha talo fo inisio wha fo mai o San Francisco se o kikilo aku ala ise ala seriala alo se fo pa fo mai o I San Francisco USA ko ngai host le I polo langa sok o maloka mo sanga I ngai e ko sala o final rounds you I mean o kalong bun buria au I pulsa Yes. Yang kaku kiki lolo na po ayaw na la. O kung si amag amag kalong amang ayon eh makamakar soka.
2: Mahaya lah kamang ayong ikaw mau may fusero leo lai makamakar lang soka.
1: Sawa. Luas pun luas jalan July 5 malam lover say for good morning.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. Ua tūtū whamanu la iti. O manu la iti ele mawhai o na whelele I mamao, ai whelele I atu I leisi la au maleisi. E whai I tangata maua lunga ua tūu o la tūtū langa mamalu, a ua wha tangata le ilonga, talo whai. Ua tūtū wha manu la iti le pa ia I tamalii o no le sā I linga o tupe mō le neifa le sā. Mā lō le ngā lulue, ia vi ia le atua. Manu ia lau whāzau saunga.
1: Lau fio ngā il pānuia, pāpte tele mō le malaulia, mō a ingil tāia.

0: Ola chai me fa talo fa ile por kalame tua ile ele ele le mamalo la o fai fa to anga ma mamalo le chono u e fia fia tele to to le fatu le la au male fa moi moi e fua moi le fatu a tai au ma tua ye ta to le tanga ta le su fuanga ola fe ngai ma ta to le ne fo i o langa o ta to ya le so to le por pena ko bati ma le por kalame tua ile ele ele to le pa maro su fuanga
1: Tata alo fata ilo sumo ta vai fa pe foile firmo yang al malmana fa pe fol tatu fis fa salau tata alo fata fol palu ima mar mal paio sa molo fa kung fong lo anita ya tatu puklame fa malo so fo mo mal lang ima ma u malu lu huta ya
0: so a sa ori ya le kau fio lo mai ya kau so so mai lang
1: o mo kari ma o ma singo le wite le ka ke ye o na fila tu pito pu pu o ta sanga le lato fa so so na umiaso
0: oh so wo marale The shortest day or
1: less.
0: Yes,
1: enough.
0: So, the shortest day enough. Sure, boy. Well, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm
1: going
0: to say that I'm going to say that super healing food while I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say
1: Yeah, na tona ole vai temi tona ne la avoko lo tele la avoko temi ne so make the most of it. Ah. Ole avoko, e la famo kala kul kala la avoko, o ma la avoko e tele ime nga ole leile mo lo su su ma lo loina. Ole tu nga nga ole e ka ol mono saturated fat. Ka ole leila na o ma e tonu tu nga avoko. E tu nga mo mo le hash. Ka mo le tal tal na pa wa uli uli te apula. Ah. Lona lua ole 30 FERTY le amo lona lona pau ai lona o pulo pe avai vai un tino ole tu ai no ina e vai lona ano ole tu ai no lona tolu ole read kama ngai la po ai o avoka uma kama ngai la po ai avoka ai la mo mo lona pau ai vai vai pe apula kama ila e lo su pasene le ano le avoka ole nga ole le nga le tempa tu mono saturated fat good fat lo nga ol ma mo mo pua kama ila ola avok e mo oi mineral e o potassium le ya nga e mo to tu mo lunga de ho e mo potassium pa pa pula ola hili pa na kama lo avok kama e nga e fai ti e le cholesterol ol nga ol nga ol nga le ano ol nga ol e mo mo le avok e ti ti e le ava no e mo oi o le heart attack le nga mo mo mo mo pati O mea ta ur plant stero, mea mau amal avoka, la ato te polokaina ni ti o le cholesterol mai mea aile ai atu tino tangat. Ta sina nga, o loa mau wai hoi mea ta ur glutathione, ea nga mole kanesa, ma o si antioxidant kutu maa losi hoi lea loa mau e loa tino. Kamala nga la avoka, kama ea naa faa pula la avoka. Tango lea tu faa tasi ma fruti ni le polo, e ile apu po le pea po faa, ia, e va vei ole ethylene gas to my fruit nga, e va vei na pula la wavoka. Ia wa aka matu kong al kapo, aku kong al kapo ki vai vela, ia nga lo ele skema la kua uri uri go pala.
0: Sao. Ok. So la tele la
1: voka,
0: tele la voka kemi ngayao.
1: Ok, le la voka la kao ngofio kemi, so make the most of it. Paka mai me la mix fare pe fata fa mai me la u pulu ma me la la me mata ia ia so so ava ia so ia so o ai ia avoka e u paka u mo me la u luli wa wa le pe ai u mo ke me kas ia ole si so pa mo afa e tele inter sanga u o folo avoka ia a u ku u a ka mo ku ri fa ele lo ala au ole si me pe so so ni le se tu lo le on ala sapel Yelo ko sa mo ya solia o no mena ta foi le ulu song song yo nga ulu le ba in the fourth le mele u o man ko nga ta ba
0: sa wa
1: ya ya no po no sa mo le ulu mo le akul le pur vale le ya kula mo foi sa kul kambu
0: o mai nga ya pul lo le mai me ar ka ko pulu nga ya so la
1: pulu pa ya so la
0: ar ka ko fa ba si au vai nga ya so la
1: ya ba ya ko ya ro mai Ole fai nga lan kwa ka mauri le fai tangat. Ole kamar nga fai paru fai fai fai le avoka. Fai po po le sina pepa fai me ai. Pepa fai le black pepper po le white pepper. Lulu ya ma sina oi ma tau ma sua ki polo. Ia na fai pata ilo le fai lao. Kamar nga va fai le lunch. A fai pera ito toi sa wa avoka. Fai lulu le sua ki polo na ai le tua la isa. Ina ya odi uli le avoka.
0: gardening tips in Payona, final nature.
1: Your gardening tips. I thought they were following the door while I was in the front of this. It is a town of Lulu is a compost prostitute with you like that, Palapala, Shelf, what does it mean, Palapala? I let Toina if while I will, you know, Tungala out. I'm after the list that purely NPK, the new P car, for the general purpose fertilizer, for the citrus fertilizer, for the blood and bone. The later I'm actually taking Kushira me or she from Kalako to
0: see
1: the new P car, for the general purpose fertilizer, for the blood and bone, for the citrus fertilizer. And Macaulia, I find it if I don't want to tell you. I'm a calling Yangi, Swedish crop.
0: Lulu
1: in the fertilizer, or the fruit tree, and two emanamis will have two fertilizer, or in the Fangala Lulu fertilizer. And all the tone with Fala or Benangatela, Fala Lala, or the Nangai Pito Ala,
0: and
1: I don't know Lulu fertilizer. I will work for La while in India or in Ongala.
0: Yeah.
1: Now, so the key down or the fruit trees.
0: So if I fear Lulu, let me say.
1: Tasia Tazanga, Tasia Tazanga, Matalia, Tasia Tazanga, I fruit trees in the summer. Olga, Huanga Fui, I will work for your la, I will in ya, or ying up to Alatman Amir.
0: Yeah, okay.
1: Sorry, it was Amilana Motatu.
0: Manai, lele, ele tanga tana fsiri mai lesa tata no le mandarin. Ah, wa fa mai se o ngala ko mandarin alena esa no al va solen tatu nei e somori uma. Ia ka ka un fakat kar se pura le. Ah, fa pena fo la mar bodi.
1: Ia. Fa pena fo la mar bodi. O le moli, e lo ngala va o le mandarin, el trainer ECP, e fo mo va de ready la ta mana, a le si kuenga ka o Clementine, e tuai na ready. E lo ngala va o le sai pe o te te
0: Okay,
1: me any soup. There's somebody with a chicken soup in the winter for my so strong lo fulu. I saw. If after Mantua is 5 plus a day, I kill a lot of Sidia or Kirelo or Malo Silo immune system. I am a real start of Bayas on the year. I'm a real never see you for so long or Bayas.
0: My love of time on your 40 years or a single to Rebro Penago Vati Moltano Colame to Ile, Ele, all in a 4 time out at Tomolina Tomatila or a little Pesilamo or the YFC alumni.

0: 风啊 ，My More My Beer in the Radio Samoa， 咦哈！
1: Ta tole poti fai o malunga la wala ne foi a stofia ta vale ma lo lava ma lo leon sai lunga ola wala le wote atual pisi ola tele oni sho bai ola wala te paune bai ola te pava tule polo kambo taru highways around Mount Wellington mo malanga tauranga kirani city bound state highway 1 te pauna bai ola mu mu mai flow de mai is fulu ona ta tole malanga mai sifo anga tauranga kirani flow de lus fulu ola fe mai le tano point se velia fa solo mai na rusko on hang up bea ko va ko ko polo kala chichi malanga malaba de lus fulu a Ponal bang le tau mu mai fo ni bang o tai alpha wo mai no follow like PCI Massey Road on Grand Fast Road Point Road but been for Lambie Drive ya le mana ya le flow de lear ne tai mi ole tai hau but been for malanga bay North Shore ole tulanga na lo ilunga la wala ne tai mo tai hau avta vale wa ma lo ale ono sai ma lo le foi ya le le or fa mna tu masani Ale tano pokala me mo ore ni tai au ta vale sa ngore mo oil of afoin ta vale sa ngore mo pase se lo tong ta vale lo e fa foin na sa ngore mo ta vale fe so se ba ngona wala la ora fe malanga igar de yaso olo yo wow

0: talo fat foot ta poinga na tunu ne nei chula la so fa mo yo tala mo la uno fa poin mai
1: ta am rian e le falo telina le pale mio ni sila se ava no se long lang ona ba lo la ve e la lo pian mo na pasifika ina wo fa ma ona ina ole our super ka pi ole ale to a wai ta mo sang ole tau sang fo la so na na fisa fa ma tu ina ele ka pi ni sila I ro latu ke eno se to wo fo ngo fa fa tasia fa nga malo sa mo matonga mo fa sa u ina ole au sa la to ta wai se la sang ale le I ma tu mo na pasifika ole fa ma tu le I le pasifika Ore a vese a ore masini sa fa amana vai de buona pas. Fico lo nuinga. Ore a palasi a ilalo se furu I a ore ta marisang ore supra capi. Ore to sang a sao. Ai ore pa angan fa inga malo so fa te sinu sila te tae ole New Zealand first. Va wasa mane Winston Peters. Wa I fa liam. E fa ono ma fai ona I a fa. Ta ti a ina se fe nga inga. E la ve I ele buona pas. Fica pe ana fa pele. E tu ina ti a tea. Se isi masina tasi. On mo ala basika sa tu ina la lor company fa so ina me to chino le au ya me ona ole mo fa ona to fa wo ina ona fa fi tauli to tupe ole official ta longa le malos a New Zealand sport to New Zealand sa la tu no ina tu le mo ana basika le to mi lona ta le te mi sa fa la lo ina le am tina bo wa sa ile ne le malo is it fo tuanga pe fa pe fe ona to mo wa mai le va nga tupe sa ta wait some le valu miliona ta la lo o ta la fo mo ana basika Sa fali ai le pāle mia tu I sanawe maulo mo tōtō Christopher Lutton. E reo iei sona manatu. E mana nao tangata lau tele e fātu paina lau tongi la fonga se a au. E sa fali e pide si lau whaili poti le sora nafi. Sa tali tonu mara ato tō e re tā mauino se whea ngai ngai awhi ai mai a pani, wharani, ma Pertania mai te tonu. Mai e tā wai e nga te mara omi eina le si lama masi nai tasi. Ono oistanga te sa mana o e talano I ai ine tonu. Fali e pide si. E alu ia pani stai mero to e mamau masa tu e nate la ngai le mtao bua pe tae ole temi nei wa uti uti. Wa tilu kilo ia pires ole lakapi on se mtao putau te mao ainga e patino le ea sa mo matonga. Ola ato e mau a teisio fa popong ole mtao puikale ta longa. Sa eweu ese te mai tai sui te ulo vayang fa upfaya le leipo ma le national I ali unga se fa alingo la ngona ua fa aluai ni unga ele se fa ngai e ti ai mo nei pati de kele lua. Ele faringo longo na muni muni nei ale ITV Varian Paul Politasi TV tasi lea Paul wa palasi lalo ile lima tongi ele longo longo ele leipa ile tosuma lu pasene wa tasi ile tongi wa palasi ele national ile luos fulu wa pasene ole longo longo onei unga wa tusili mai ile longo longo pito silo na mau lalo o mau ene pati au tuelua talu mai le ulua I fainga palo te ilalo fainga malo fa MMP por a mixed member of proportional ila feifilau Ivas Fuluono. Male longo longo pido silia tule ona mawalalo ilalo te inga de pare mea tu siname maulo mo tu Christopher Lutton il falinga o langona ale Varian Pole. Ka falia e Lutton ila jono nafi ili upopole le ungone sa ililinga o langona ilona falia e tele nou nou yeisi foi falinga o langona. O le tomata isu ita iulo le leipa kamel se poloni ma le tomata isu ita ita ilo national Nicola Willis sa la talanoia ma le porkalame le morning report le leito ni sila le ai unga. E u lava le palasi lalo ole longo longo le leipa e sa fa ali e se puloni o lo iei lava se fa alongona nau nau e sui al fainga malo ma ia ta uai ole mea ta ua ole ta ula ile ile astor fainga palota a e tilutilo fo I fa alingo longona a wa ole ai unga ua iei e fai lava si ese mo le leipa ole mea le na wa sauni uni iei ni mea ole a iei I vai asoro manai mai sa fa ilo e se puloni o I unga o sa ililingo longona e ese ese maisi sa ililingo longona Sa whaero I le feiva o le langalango ino le leipa. Ai o whaareo Willis, e u lava e le o fwoina I le whaaringo langona I le tūlanga si I tia sae a le tala whaara te wore tupe mo le national. Ai e le o tiltino fo I le fōrforanga mo le te unga tupe kiwi seiva. Sa whaia le whaeo ngore maaso, le sae whaari ai le maua e australiaina e tangata. O le tina, o le tawere lea sa mau o whanolo no, I nu o mai ona whanino na mate, se vai lau whatanga mate, po le pepper spray, I le whare pui pui o kilani. Wai I whali, e o mai lau vare temi nei, e la tu tele mo se whato e senga, whato sanga talo na mai ar whanolo no la. Sa wha matu ina ele ofisa su e su e wha pitu e maliu po le coroner, I ele I unga ana su e su e nga I le whanolo no la Caleb mo e wha wall. Sa whanolo no la, I nu o whanino se whana whatanga mate, a o lo kaina le whare pui pui Mount Eden. O moe wha wō sa mua mua tu maua e a fia ele mai wha abitoa, she goes effective, disorder, ma wha nofo ai ise no whanga wha abitoa e langalonga I tangata e ea fianga o ma fau fau. ina ua mai ona ye tau kino lona fao lima mali lima tango vale ya union le rofe mali rufu tasi ma awina atua ele faripuipui a te sema o le rofe rufu tasi ina ua mai ona ye tau kino le fao lima ise isi ngase ngase ili lano fuanga sa vava yae monumuliane tu uina atu mwe fao wole vanga fa apitore faripuipui pole intervention and support unit ili taimi sa mawanea ya la matia ili tau failia e fao oni manuwa ya te lava apurila lao le rofe mali rufu lua sa fana inai mato mo e fa wo se fana fa tingi mata ino wa fite nai ma leo leo o le fari pui pui e mafu mai solta ele sa toe au inatu ilo na sela le sa mo wa muli muli anai waso non fatu ma fano yon ola o le solulu le vaso nei sa fa amatu inai lei ungo su su engare te maa cha iso iso e fa apitoa Corona Heather McKenzie ile fano leo lo mo e fa wo le sa ma wai a faisa ilo alaba leo leo le fari pui pui ielu I tau wa fianga le mafu fa wo mo e fa wo e tu wau e whaatino ina ni jo whaatino ngai ese mai ai ili a wala e sota iai mai ai ili keimi ori whaara vlave sa a mafo ili whanulu nola. Ai ori tinao mui whaawo ya Justin Lau ese sa ia longo ili leitua New Zealand e o mai lawa li teiminei e la tuti ili imawa ini se whaato e senga ili mea sa tupu ili na tama. Mai e tau ai o lefoto a mata le la tuta wiringa mo se ili ori mea moni. E tau ngai ui lawa lo ili nau nau ta inga e tau fio fiero roka pia na moana pasifika e o tupe e whaato mo ai. Ele ai. O le aso nonan fi sa alo I ona te ena I ele loka pia ni usila se fa solongo to wafonga. Mo le fa sa oina o le alo loka pia mafuli tama sa momo pa matonga e filifilia I ai. Ma fa amute li ai masino le le mautonu I le lumana I ole au. O se vayango fa la butonga sa na unau e tama wina le fa awa wina le moana pasifika. Ina watu wina le au ilalo le kampanie fa sa oina I amea to tino ona ua ngau apetat. Ele ai mo se fa la por motonga se ala to fati te ia le lavo fa tu penga mana mia e au si ai mana ongo fa tu penga mo fa tino nga le kapien ni sila o le kapien ni sila u mia ina le se ne fa te mo ele mo na pasifika sa fa ilo ai le ofisio silo fa tu penga le kapien ni sila Chris Kinraid o se fa yunga fa inga ta tele pe atil kilo ia le ta u o au le pasifika pitai o se fa yunga to sao ele te milava sa manino mo yai o te wofonga sa fa to ai ele mo fai ona au si ai mana onga mo fatu penga mo vai te mi umio le au. Fari e Kinraid, sa fata ati atu ili raka pia ni usila, ini to wafonga e fa, ina wapala lul mo na pasifika bitai, e mai ale te mi fatu lunga ina ele I mautu mai. Ma ya fari ai, e mana na oi famanino, e tuma ulama le matala ori fai jitoa mo ni mo na pasifika mo to wafonga, e tu atu ole lua fema le lufur fitu. Ma le temenei, o se tulanga mata ino ole ai ne po hai se au, ole supalaka pii, o le asa inia le kapitini ala moana pasifika male o Blacks ari savea. O savea sa ta aloka lapu ya pani ili tausanga tasi, tausanga le nei, ma le faa moe moe toe te li umai le moana pasifika ili tausanga luafe male lufurfitu. A tapena atu le masini sa faa ma a o tapeina le masini sa faa maana vai le moana pasifika a ole Fijian drua ele o yesha faa fitau li le faa wawai o na awai li ta amarsanga. O le stos furo le masina neyo yuni e tau fia ele faa tupenga ele raka pia le rurangi le Fijian drua le fo isa faa ele moana pasifika e pia na faa mautuina ai ele ofisa sili au au le a klapu e ulava sa ia faa iloina ele lusi ole faa tupenga au tu ole au ai wa faa lia Jeff Miller sa lato ngā lulua I fuafuanga mo le faa au wai mostimi ui e tilo tilo ia ele faa wau ona a wai olea o raka pia faa mautu I fiti ile ta marsanga faa le Miller e faa shea ia ele faa ngā malo a fiti ma le raka piunia fiti sa ngā luluanga iai ili teimi e tau fiai le langolango a e tau fiai ma faa wau le langolango ino faa tupenga ili lakapi a le rangi. Wa firifilia nei ala lakapi e furani e tosu tolu. Mo le lato utalonga mumua mariusila mo le tamarisanga faa vau malo le Nations Championship. Wa yeiro lato faa mue moe o le atiri faa marusia le lato au pe ama erso ngā shampino le tamarisanga le top 14 e faa ngore vaso. Ile lisu o firifilia o lo afi e matama I eitupu anga sa moa ya Moses Alo Emile ma temo maa kiu ke vita tafo tonga ma sipili falitea ma yore ma moe fana o le moto fatuna. O ta maune I ala uta alo ni usila mo le ta alo nga maa lo le ta upule ngai Glasgow sko te lani lo afi maru furuono ili se lau simuleono au ta alo fretio la afi masui o te roa. O le afo le au ta alo sa awa yatu I ta alo nga maa lo le ta upule ngai lo afi maru furuono Birmingham. O au ta alo afretu ni luafi maru furuono o tu ufati ai au ta alo ma itupuanga SS itupuanga SS o tangata anu SS lea I New Zealand name. E au fie msa mo fiti let kukimatonga. ile au ta alo e afi ai male to afitu o au si si o me mama fori to fao ila to to ma tai e au fiem to ma tai sa mo to lua ya tu ia lo fa patolo o le vaenga o le fao popo ye pol plus but wono kiro kalama le mama fa ma olivia sele maia ile vaenga o le ono sumale iba kiro kalama ma le tamata e e tupu anga tonga mafiti ya litia nga nga ni levu ile vaenga o le si e varus fulu ono kiro kalama o tevi liti e yenu tupu anga tonga wo ye te te ia lau si si Ani sila, talanau le yaso, maua pea oe li to'o lo mafufau, ma ye manu ye lo waso.

Ole, Jamie Lamula wants you to radio Sam all the divine all the day. All the so tofi le day le fa to fit you on our winger. Jute my favor, lo fili my pi or a party. I lo to pa emalo to manu. Ole was full fit to my for me to tell ten nearly to lie se fullo. But if you're young, my Larry say le fan to all the tolanga in Samoa to tell and to why. Yeah, le danto ma futanga, le day tie out fo, le day fo it tie out manuia, le day tie out matango fear over yellow sulu mayo le lie, le day fo it tie out. Now we're talking about seeing a man for the fun of all the so toffy. Yeah, a bit on the time to walk the lay, the loaf of a lang and lay on the tour. Momo and a molly fan man, a molly fan, tangy little tour, Matavella, and so on out yan to vai. Yeah, but before you love young and young, and Valmana, Natasha Vailua, my love, I let die out, sing, sing, let die out, bow and a lay line, the manulu. Yeah, say, yeah, dear, makes a thing, they let my one to little time to bath time. The day for vying all the time out, so we are to two half telling a yard to dear. Say, yeah. Dia foi leitu la lua e la waulio la so. E a tano sia o le dawa ma leifu mai fangunga leilo tatu o tano foi le reitai a fau. E a fai foi o na la vai te leitu tu la i malunga la moenga e leise a fainda. Pe a fai o e ua e pensione. E a fai e te lei pensione a na wale mafaina e tu ilunga ma la moenga. O le fisili a aise a le mea wale mafai ai. O na e tu tu la. Ioe, mo mi e se isi alu antu so soani antu ia antu oe. Ia, le lei longo mai. Ioe. Ia wa elanga whakura ukana raka ua pengisiong. Ia, nga ole whakarikari au langa luova ia sovo i lele. Ia, fiki le kong, oi fiki le pengisiong. Ia, kala mai kua le pengisiong e fai ela na whantau fai ea na fuafuanga se fere selen. Ia, wafo i le isi vai aso le soa duai pia fia. E te fie fie voi lele talalau cash. Ia pe talalau tupe ona tuk le tonu alau ato. Na pauare me fai te te ai. Ia e mai taua leilau ato malau tupe na iei ton. A fai ia e kote lau pe fate lau. Ia e fai mai kango siaki lau akukupi. Pe mo iau ngai fate lau lumea ngai. E umangi fo. Ia ua maola wano wako e fai lau fata. Ia e koe se lau kala ngai ka kie kia e kou. Ia e. O me fo kupe le vaike mbele ngei wafai o la ko vai e ke ia ili o. Ole me ngai vai e koe fai ke ke le au fai fai kau le ngei vai kau. Ia wai e fai foi o le anu raka kai fai kau. Ia e koe fai e maranga ia fai kau fai kope kope. Ile kupe le ngai wako fai me ili fai kau le kako aing. E fai pe ngai vai ngole me. Ya eso ya ya el me fui a la ngonga ka ka fi fa ka le mole singa kai ya el isa fa inga fi fo nga le sepi kwe kali e la usu ma wa kali le le ya ya la usu nga le nga pe ya u mala u steak and cheese ya nga fa so so lo kula ya le pe ken en ek ya ya ya lu fa nga ya lu le a venga fa la wa ya e se mar ko na le anga va pe nga di jo ten kai ora so ko e ara nga fa ku la ka la ya wa le fa yo vo ele a wori yo ni ko le we a e mali se wori e ma se nga o fa fa ka yo ku za ma ver fa ka wo mai ngo vo ngo vo lu mar pe ku ai ai ai le pa a ai a or ki mia lo fa le a lu nga fa la yo a lu ko fa le fa me le ka la ai so on pa wa nga o mai o ele la var cup ya va fie ya ya wa ka un ka so i fuan ai ri fo i vita I pay on that to ye. I olo yan to eleva ya, ya lau fat soa, ya malau fat to town for. Ya bon elfing o lau fat soa, eleva yaso, maleva yaso. Pesa y ming iles yaso, eling iles yaso, ya moares yaso. Ya wa kele kele lau kupen ayen, mere kwa kwa ema singa fasipovi po singa singa fasi ma moela ko ya fa ke a kwa ile manu luo le nei ya vajam ya fa tala vantu ya wono pa ya le tua o lo to swina li po veo lo la so se fanta fa ito na glava ele ngante tono ni sila fa befo ye tro ma ma ma lo le te tano ya ma lo fo ile o no sa ye lo to mi fo stem ya on to e poto poto le o le lungo le tua e ile fa ungo le ni vajas ya e pe la vona tato masan ya to mama tira ma tua ala usu mai le vale tia o po ya e te lotu mai le lotu le sauni le sunga le wow ya ma mata to e lava malo was malo wa mai o lua wa mai o wa mai o to ya wen ku ka ku fala
Ya, lena, lele, fa mai yad fo mai ekolu, ya wala valua I. Ya, ya war mele, ya, e kinga inga ngai fo mai, au mai le kala vai ba mai fuala. Ya, inga ngā kuan fa mai, o, o kere si a ingo fuala aunga, ya, kui fo ngal lango, hele, o kere ingo fuala aunga, ala inga e yoe, mbarfa ma ungi lumon fo mai yoe. Lele urakulo le fale ingo lo mo le fuala aku. Ia, tato uonu sa ye inu fuala aku. Ia wafoe lea ngano lo unga unga unga le urupuwa ale kere ukausanga uwa mavai. Ia male melo lolo voe lelo le fasipovi. Pa malo si meila ia ingo a kanka u fuala aku. Le malo si lulu, ia talo si yao le daewa. So long le leifo inga le wenga o le reitai au le stufi ina ua mai au na momolina ia loma whanau foi e anga iatu ia onga o le ia so ia toi au ni mutai au ia o na koma foi la ia leo le fai ungo le vea so te sila fio o le mele wa iei kako weekend e mele wa iei le nei waitau soli se pia ua popu o kere kako weekend pia e kaunga a makar kako weekend foi le le asfalili asfalili asko nga iasa fea kua ifo Ewe, ewa le mele inga nga asko nga ia faife au asa faile loku koe a maka faile le asunga fu ai pia maang ia le iyo se aso faile le kake koma la kiki Ewe, ia e maang ia ua iise atunu ulawa la tau faya le da tulang ole fa pupu o aso fainga alwe Sao lava mele asunga fuwa umanga alwe nga le stofi ia ona e malo loa tu ile le asfa lile asto na ima le asa kwe a makafu ile le asunga fuwa ia e pangale ioi ailunga e kupuse mefa pe nga yangi usila ia e mise yo le fa le tonu le tato utamao ainga le reifo I vaita ia ua tato utulata fo ile fa yunga leve yaso pa utangi le lofo le tuwa lele ua makuwa maanga ia le sulu mayo le labu Ele nem foi Tael. E tu inga Tael lá fa pin. E a nga ele foi lá utangambia. Ma ave tau tau I faf. Wa leu te vai entu I faf. E a ua mangifi mai mo meo au I asa fenga solo a. E a ole sulu ma tango fi mai e ole la. Lele wa makanga mangolo ngole a wala le sa susu. Ele to ulu mai fo e o wanga fa pe fo I timunga. Lena tato moli mawina I lea so ananafi. Ae o ananafi ole a le to e magua mai lea. Ya pifo le sueli ko mo kai au le so lo no winga ya e tutula ine ilunga ba ya lu ya matalo tai o le stuff

Super Funk around here now. If you're going to have fun, now, Jerome Green, Lady Vang, all the time. I'm going to piss in. He'll let to make that yam one for me. It ain't much to make it for any one. Just bring me the money to give the fat of it up. But one out of me, for you more me, I can cook. Bring me the money. Yeah, I'll be all the fat of it up. Yeah, I feel like to PC my eto mumu ili divaing all the time out. Bole ali to inga fat of love in eto vivisia. Yeah, all the baby to shili on a tawa. To mumu I awal leo tele. Ma to mumu my alwe fai. I awal ko mumu my ngufu ngufu. Yeah, all the coffee yanga o kanko wipi on the masan ya on the fat pe my enis. Yeah, all the coffee yanga kanko wifi fat of love. Yeah. Yeah, I fu fu ilal fingo wa fa la la vi ilunga la fa so. I le fa pe fu ilele ole a fa yentu lava malause le ni le fa ngang. Ya fu fu ngo le rivers. Onga e an umane avele ya ave uma yele nga kupi ol fa la la. Ya ai pa ilo mala pa ke. Ele sa ul fa la la vi. E fa ka umi le me ai ka mi. Ele sa fu ile fa la la vi. E sa u to tongi la pil. Yo, ole na me. Se e ilunga la vayate o ele fa so so male male fa tata a fai o le fa la vla vi tau o na fai ia o na fua le iluma fua i tua fua i amtaf be e afu e te ngā fatia o na fai ia pe o le a seisi a wala me fai o na fai tino ai ia lo fa la vla vi ai a wala nei a vea le fa la vla vi ma mea o le a tupu ai male fa la vla vi le tau a inga o le a le winga o le ngaka ia pe hano vayate Awa le avea le fa la velave ale tau ai. Ba mea ole ahle a ayeisi au fana. Yo. Awa ele sau wa le fa la velave e sau su e maise falau a kamit. Ele sau fo I a le fa la velave. E sau e kokongi le fale pe a behind. Ele yo le bea na oe te tango e fai. Pe ma fai ona e ngā fatia ona fatino. Pe le ai. A wahele ufa apia maya le fa'a lavelave. Tony. Se kope kope maya maila un lima se lau ka alaun sa ngā mea le. Ae ute iloa fo I tutonu o nisi o ainga. E ile tau ainga leo fo ilele ese leo tafia fa'a longo. O le kua ainga leo le fa'a apia mai. Ia. O le e faile ka ko fa'a lavelave. O le so kanga o ka ko bla bla bla. Ya ai olema fau fau fuilele avi eisa tanto so swan. Ya ona sawe lole mal si uleo ese le matango fio le kua inga si uleo. Ese lo kofie fa longor kua inga si uleo le fa bea mai. Ya pa ian kako ai. Ole mea eke nga fakia. Ya ole mea piko sili nga unga kau. O I kua inga karangoa ya. E uso ai lo kofie fai melele. Aar ko inga sa unga vuilele sa uefa mai a ya kaar faa ngile fiafi ya wa maua maila u lima sa lau kaara au hei o muri nga li faa sa langa ngu ua li mari kumalo a li nga kua inga me va penga fai ngu ai fo ya wa ili siu tatu a inga va penga li fai ngau ka ko sa unga mea E tu umai le pule faitalia le tangata. Awa o lawa maala malama fo ili sa o le ainga. Po o mantai o le ainga le faya le sao ngamia. E yei nisi e maalo losi to mao ainga. E yei fo inisi. Ia o le lako meanga e faifa na mlawe uma. E faya kulofa mai. Malie. Malie. Wasini e ila le sao ma makaye e faya ya upo le ainga. Na fai mai fa bena. Ia. O le mea ke ngā whakia. Ia o le mea ngai ka pe ngai lo kāko sa. Ia. Ia. O hailan kāka o le ale fia fai mea fia fia o naifa mai le tala. Le kala fia fia le ngā whamai o le mea e te ngā whatia. Ia o le mea pito silina o na tāua. Ia oi. Ia wāu ke fai. Wāu ke fai. E le kai kai yango mai le whaala me lawe. Ia tātou. Le vevesi e su e solo me avi o le fa'a lavelave. Ona umalo lea ona ave le seleni o ave lau sao ngā mea. Ea onga e sao lea ua fefe ke au ka wau. Wa e fia fia o laua ka uailo I ngoa I o. Ia a eo o mai le fale. Ia a lai popula mai maka o ka mai. Mafai mai.
Eh, ora ka kome ai. Yo, ai o so no fari. Ah. Ama yo ai so. Ah. O mo fun ko ai ngale na, ala ko ai fu. Yo. Ya ole mena to mi te fa. Ah, ole tilo tilo mai anta to bantu. Po ole ale me ole afa. Ah, ole afu ile me ai. Ole afa ile fief. Yo, ole afu ile fu fuang. A low lover ya ainga. Ole afa ile dante. Ya. O te le fai atu a meu te fai tau ngā vale i fai lewe fai o tātu ainga e kofu a kāko ia ma fai lewe fai lea wa yaso ma lea fo i wa yaso ai ole alu alu i luma fo i lele ole ole afo ole le lenga o tātu ainga ma tātu fai lewe fai e selebane ia ole berna a pe a fai pe fo i lele fai maile kala ia ole kāko saonga ia ole mea lewe ngā fakia ele ainga awa ole sao e no failo na ai e fa penga le fa ngwa nga me awa fo yo life fa polo polo le seling ile sa awa ye fa la belavini ye mai o ye fo e tele la vana ye fa anto ina mene yo seling e fa penga le fa ngol ka ko mer ya o ka ko vuila ye mi si fa la belave kasi ruako ba a wo ko wo memis ah se ka ka mo fai mel le fa la velo nga fa ah ai le va pe fai ya ko ko wo mis nga e fa pe lo le lo nga fa le ai ka ko fa mis mis e pe va pe nga au ele ai e mis el kalasi o er e fai fo le fai ya lo fa korsa ah ya ko fa pe vo mal ai nga poko poko sot Angari le fingi o ameliari ma siakiari e makua e wafai so ovo i anna miola o lefai akua kwa kosa o ngamea fa mai maliri maliri ioe ngosa o ele or kanari sko inga mole mole ali isiongi e makua le koe ofia se malie kongo wae vai mai lale wala ala mai fafusi usi o malie el mako furis Lene zia va janavantula de ya va ngol de ayo mana yo sangi pepe to show my Brisbane out to Leon Tapu Topo yeah but before you feel Topo my phone number Patty Lua Manovine Junior to Ivan Singano yeah but we only my moina for tattoo tam sanga ole ipola langi ole ta longa ole soka yeah being on a fat solo living for Ivan Olaso Ole wan jo is full rima mla fa mi du jona ta le ole tu lans full man tas dance full tas yo na fa fungle se fa bupunga tala ve fu mo tala ta longa le ngana peri tani

0: Ole wa tu e fitu me dutu na tan le link to lines fulu luan tan fulu luan tan mai sa mo e mai ya ngal wal bana au tanga vai e tipi au tanga vai e fi feeling ngal ole mo wal tan to feel inga le ri fui vai ngal tan au ma le shonga ya lu man vai ya po le tlinga fo ya tungi sia pio wilson ole to tu ale o make a car see kevin lucelo kevin de strive e ma ga wa tan van to le tlinga tungi sia blo fionga lu man ma lo le ngal ma lo fe fe
1: Ya, langi matafi, ya malanganga fe tia koi malanganga fa mawalanga le tantalo sa tu koi na tunga kua mua, yo e, te fufonga ala vai maunga, yo e, te polo pui pui, ta pio wane pio le metua ya to fai ongo, ma, ma, a, ma tama, yo e, ya tenende koi e, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Paul me elewa to fainga to wa fainga benga wa kaba umur to tele to wa fainga benga lo fainga ben
0: ya o se me fa pena a fai ba ya o mele fa ya o mele fa ya va mi foi mo i o kula ngar ngar i tongi
1: ya pa malo to tu a tinu ya ya bo fa te fa pe foi ya fa pe la kakani te pogi fa pe i ti usu la kiki ya ke ya ele ya ya ya Ya talusia ia ia tere opo ue mana tua ina le tau soi ia talusanga.
0: Ia.
1: Ole uke. Ole na uo tu labonga ia na tau ia failo na iyo langa.
0: Nsa la ua fai ia ua uma talusanga. Ia toi la alfa te tal. Ia.
1: Oio talusanga alfa te tal.
0: Ia. Ua uma talusanga moripo. Ia. Ole la ua tanto ia ili vai tau fai lele alfa te tal. Ia pole as fina ngalo lto ina. Pe kako uke au lia le krisimas. Ia po le loko waka maki. Ia po se aso fo o lenga ima singo yungi po le masinga fo.
1: Ia, tau si ee, ia tari me se tali de lei.
0: Oi, oi.
1: Ia te u fo wamisia le uso la to wia. Ia, e ui la mo wama. Wa ma omo la wen ele. Ia, te tia ma le malu la to wia. Ia, o tonga tao ngā fo.
0: Ia,
1: tu wama nolo tato o tua ia ii. De
0: par au solea ah mari ya ole tulanga na ya ya te fa mo mo tula va ya dansa te lo le la va ve una mo se tal ya mo le to fa ya te tia e mai tawat ya ai onai ma kwa e pisi le so pe na pisi na fi ya tung je e
1: ko pisi ya na fi ya te pa malu lu tu a fong bua
0: hm
1: a fa pe te fa mo mo mai te ital sanga no mo vinga Ole me mati noa, dia wapa bina honga yang dia tahu. Ayo dia lihat dia tu yang apa tahu sama. Epa unyeng. Ah, dia wangat pola terapi dia tu apa tu loi lau.
0: Eh, wakumu le lalu langnya ya.
1: Eh,
0: Ya, malu suai le divang oleh cahau. Ya, ono le western.

0: Pain me leo ngai le lo li yang al mana ya au ba ye so fi ngal o ani ye chan tu travel le nai tim nao e vi ese mal le no to ai le ve ya so tung ji
1: ya le nga ngal si fi mana ngal tra tai la mel sunga no sunga fu mua pa tai ke la mo lo ma to no de di chu nao le aso ya al bi inga la ma fa po ya ke mo ila bo suanga la to via yo ke sua ta to ta o le aso mo le aso ala fa fonga le tu te ise tala te tal le le bo bonda ya na so ya ya al tala muni la matu sia la tu ye le la se me se si ya tu i ta to ta pa de la bisi e si tu sa la pe uma na fa sa longa la so ne o no no fuma bibi i le tu wa yo o no me tu ta wa ya fonga bua
0: to
1: to yo ina le tu la la to ya yo le bi ina la le fa ta ye fa mo li la pe ya ti e bo bu la ba yo ni te ina mai lo so i fu ni so i fu so ta to tu ma pe foi so manto wole le lewo ta to fe no i bo no wale to no pe ma ngana pa tu la fa le ta to ra tu ya ni tu la la to mo tu na ngal pa pa i pa ta lo fa tu la fa ko anga sa mo o fe la ma o me ne to sa la mo pa pi si che pa ta lo pa tu la ma to si e ja ba ti le la ma fa ba lo e te le sa ba le fa i la fi pi na pe su mai ma ta la mai au yo e ya ti na ni to yo ta wo ta tu ta ba le na i lu mo fa ma la mai ma fa i la ma fi ku ngai yo e pai la bonde fu mai ta uta vale a kolin li li tupe e pai bai de finance ya te ta si po yo ma fine po lo e o ta fe tono la official termine e la fatta ta li lo kon kana te semi la ku kana ti ma abelan ta vale yo e papa u la lu ta uta vale onde pa u la por che de ma pai mai a o la bonde ma ke li mai mali ta u de duma pa manam o di si tu la fi ma mai sa mo ta tu pick up o rangers o toyota hilux le Mr. Fishy Triton, le Nissan, le Barra, on t'a tout piqué à poulet, le mot le terminate, mon master PT50. Il y a un Toyota, un Vance, Femi Vance, un Femi Vance, le Toyota, un Ace, un Bell, un Nissan Caravan. Et moi, maintenant, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de on Nissan Caravan for people to the high eights. Tell it about if I love you feeling a sum of pass to memory tell my out man to a total to some of them and told you by a little sa. Don't tell some of them will come can't say. This talent no lanta valley, if I will make a star I said, paying all the one the fitness, if I will make a but total some of them will pay for service in the lanta valley. By if we will make a service by you may to Langa to Manatua, AA in a particular deeper salon for the kids. If it's a to be to a fee. Tak usah pilih apa manusia ia, apa ia ia ina ia, manusia le dapat ditawar tabale. Tak usah pilih, ia pilih masalah tanah sosial tabale, luar pilih pilih tak tahu pikir apa. Efek tu tunggu ina lawa tu tak usah pilih, ia pilih mana malah tulang, ia nak pilih apa nak sih, baik nak dalam rumah itu, ia nak faham mana malah sih tulang, sih tulang sih mana macam sama melayan atau finance, ya. Telengong alaba walaba lo walaba lo bye bye le sama tala awi ili te ati o ini situlanga ta fi mamlama ni situlanga yon ono le man manu termine ya a pia mo se ta bale pe mo fo so sami ya tumtia ya su mai mantala mai au ile do se lau ke me ni strike ine papa tu tu man ka do se lau ke me ni strike in fa fina bal au mal tale nai o le oiva lua fitu fitu li ma balu ta si do oiva lua fitu fitu li ma balu ta si do ala te ponta de ai all were tasty, part to no lima fatasi, all were tasty, part to no lima fatasi. If a manual to a favor of lima for a moa, both of the Halo, there were a lot of training on that too, more than me, but to papa to full of summa for moa.
0: Yeah, but we tell a lamb single toy, mother took to in all the time to rule if young aluminum vine, pull a tofaya to me see a Pierre Wilson, or the totomola, Dangada, Ale, Tanto, Falata Valle, or little make a cast, ille lose a loud Cavendish drive, a madam Cavusalian, a so sour tiles full law.
2: Usi mai ala fa fa fonga o le fa popoa fo e nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo e la le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
3: O te fa talo fo lu tatu o tino usi mai ala fa fonga. O tu alo ia nei le to finga fa masino sini o le fa masino nga mau lunga Samoa. E le fionga ia vui Clarence Nelson. Ina ua malo lo li taia mai ona tute. Sa uruwa ingalue ai le faa msino nga mawa lalo a Samoa po le Magistrate Court leo wa suia nei le faa msino nga faa itu malo. So so ai male avea ma faa msino o le faa msino nga mawa lunga. Ile lua